with the World Harvest Center Choir, Viengono. This is even a tolo in a tini can do a namini tini bula ni bula vinaka ni mata vinaka mai na lubi viti. Na bono ndundu in ni sema vinaka tingu ikina na kavni waka rumbuka indai na karusang vulkaono ni singa ni vulo chune rono ndolu rosang vulkaono. Iyo, ni tiki ni singa ni kuwa ruo ono, ono, ruo ono. Se vavi, totoka, totoka na na viva karuteki ni kalo, totoka na nono vimaru roi na na viva kumbulai, nana laloma, nana laloma, talinga weekenda ta toka ni mendol dol di weekenda na mata la la ya rong rong bina kan tomon to lo rong na tanga na nang ga ni sere yo ne kam ni kuwa ndol na kana ngo maro te kir na zoro na ngone leo ngor na ir na leo ni mata vitokani ni e New Zealand di ngor na luvenda e zoro na ngone leo ami vaza paritiko na moni mada sa oti na nandra MYF Leadership Retreat kapakai the Rio Kalandi o ma kani mara niu sangai redenga e vida na mara matinan rana ngone ngo o samai redir tale na luvendra en na nanda retreat na na dhurbo kini ngone leo na madha sauti iyo ngai mai tatoka na ndo monda na nanda mai langi sa revoli en na lotu ni singatambo e Meadowlands en na singatambo sauti na nanda iliu liu o Mr. Bawa ndo mbula na kami vangan dadi matu wali na bawa Wellington ki kim ni ki sara na lubi kima mdhuru wu nungone leo ni matataka tigumai na nomu ni asa ni koro iyo ni rei rei mbulang bulang gai tarong rong vina kanan dumomu ni ayo na vina kata mino baka ting taka dona non reser en na mataka ni kua rambulang bulang vina kanan lubi en tadur wu nungone leo rangwali mai na vese New Zealand di kia sara merame tiko darame matata ki kimu ni nadur wu nungone leo iran nomu ni mata iran leni komiti ke na dhurubo na nomu ni liliu talinga. Ngono vili taki na ser, ngono vili taki ni luke ngila, enda na rongoza sarmanda na ndomondra ene kavini kuwa.

takandina na domandra na dhuruna ngone lewa leo ni MYF and anandra leadership retreat kavakai dhori and muni madha saoti and anandra wakai tamiti kuna voluti medolens eo kalandi ni mbera ni rangai talaadhi na anandra ilio kere talanga nilio ni komiti ni wita madha kavaka na lomu ni wasi wasi wabiti kere tuma en New Zealand vinaka vinaka wakalivu faeksia tatoka nandamu muni rangone vinaka wakalivu talanga malo wakalivu talanga galo sini dhevo na vitu mberi kerandini kenomu ni matuwali na vitu mberi mangosa veira na luvenda dhurubo kena ngone lewa youth gospel vevere na koloni sivina tolu ena tini kawalu na miniti na unindo ni vengera vitalengo ne maiteng za kimbao kani marau ni randa mebiru ngo zindo mtalambi uliwa ni pama na viti ena kavi ni wakarumbu kendai ni bula ni bula vinaka ni mata vinaka mai

0: Lift My Hands at Alua Youth Ministry. And it has 9.3 views already, million views already on YouTube. Oile, bless them as well. Bless that beautiful choir and the group of singers. I will lift my hand, for he is good. His mercy endures forever. And he's... Faithfulness is new every morning. Nimbula nimbula vinaka. Uli kati kundana enduna tikina vakotenvu enduna gutokani. Start calling yourself healed, happy, whole, blessed, and prosperous. Stop talking to God about how big your mountains are and start talking to your mountains about how big your God is. Amen, amen. And every time God wakes you up to a new day, it's a reminder that your purpose isn't finished. As long as he gives you breath, he still has plans, blessings, and opportunities ahead for you. Amen. Inda vav nak ta tikna kaluna ka ni ko na vi sere so nda sarongoda na ve vos ne vi bakalunga ta ta kiran do bako ta mina we kanda na ve mataka na ve singa na ve singa da vav ni vnaka ta ki ke muni o ve vav nak ta ke muni ni to kani na ve kani ni ndo o ina na ndela ni no muni ve ka we ta ki o ni ndo bako ta mina tiki ni wala tambo na ve singa eh kale leka kambol balavo kambol balavo sara yesa vos ta ni kaluya menda bakungi tikina and the singer tataka tataka tongiri tik mi rot rua ye otingo nangai somi ani na mundongiri ni sambul vina kanda na rango da tikana ndu mondra na kanda mi rot rua na vima mani vana kaloko and I kavni ko ke kai ndonu na vibo saki ki andiviniana ma lamba lamba and na rango da na ndu mona kina non itala noa and vana kaloko na kavi nikua saiva walu na ndrao Saiba, saiba, saiba, lima tolundo, nabani talboni, rani ni vitar tar mekina, ena, ya kavi nikua. Yena, kavi talaga nikua, singa libu nikua, norete manda na zanrato, ngo, tik ngo. Satu ngata ngoy na zanrato na, na wekanda rato ngwali may viti. O Ranjit Chand, o Rahul Chand, kina ngonele ni nandro ngango, o laisiani na tombe. Ngorto na Fiji, elections office officials, arto na kene baka lisi, sir, arto tingo merto me wola yava, mendali baka leo fomu, mendali baka mbulo virto, arto tiko sa ngango vikenda wakalandi, na arto na tiko ena mangere center park, meda wana walu na kalako na kavnikuwa, eh? Kwa ni ninge ngole tika na sivi na li, walu na limu na minisi, tingle, iskim don, Tu pasal tu, sange iyo. Ini sana bangga ya. Sertu nanti kata kata ngan ngau na, eh? Suka nanti kata vaka, ninga garu ninga na drive kaku serunsa, niva kusa kusa sara. Ini sange niva kasa mata kaki na na na na nomuni tiko o moni drive tiko enna na marui tiko nake na marui tiko na nanti rumpul bakan dendua, eh? Kena rumpul telengan na commuters, na road users, na pedestrians. Ya kebe kan ini suka berasara senang ini ngoleh sarang biak sarting ay Hamilton iya batna endai jumpa ngasih mata ini mata kasar tu ngoleh Hamilton ya sarang apa baru tu mungkin diri nawekan tu Hamilton Rotorua main Napier sarang nanggar tu so sumbu tali tika ni baka malu ini kan mata ni kau bikin tu na lebih bikin tu baka itu tiko kalandi erto na tiko na mata lawan longo and na mangere center park tu saya pun tu Robertson Road Mangere, me adavo na walu na kaloko ene kavi ni kuwa. Ta sambole wana Ranjit Chand o Rahul Chand ke ilaisi ani na tombe. Au sarede tikna ngone le ongo, au sarede na edhana, au sar tarangi kwa se ngone le nivei tikna koni ngone le ni nambau nandro nga. Sa wangu isa na edhango mo tarangi kwa talmanda, iyo kwa nge vostal tiku wana turanga na watingu, ro me wa tonga toka na edhana, na veka ke dhiba ngona ta turu talanga na kina itambo cheke. Na kavi ni kuwa, au saliva kasunta jugawa na eva ni ngone leo ngu usawie kila au tinga sa kero viva kamo taki kero to do bulu vina kano vya kani au sa ngole mai sa bulu kisara ngami valita kata kau sa ngai vaka sa mataka isa na makumbui nanga se se lasa ke mbumbu ana tutu se lasa ke mbumbu ana main nandera Jesus na ngone leongo ke kirona sa tal motu kona au kilana no tata vakatana ki na no tutu ki na no bumbu ni ya na ka ya ni ngole sermanta ni vakale le bumbu le na ka sa arna yandra sirra remba kirtona bon turanga turanga ni ndongo ki ta sa tani kwa ke vita na turanga vita turanga tau ni na ta sirri ki ta sa ta titra ki no sa ile le ke na un bulo maleni e linga le vuleg na ko pale na un bulo bulo na ko ke muni ke Uncle Larry ke na voni bio kani sar ngole tikayani mer le vaka le fomo ni na yando tlanga mai na voters card sina na muni voter ID card we ke muni na sember vaka le fomo ya na ka ni konta sa bulo binaka va vni na ta na rumbulo na kan tar ngole tik mi banu kila ni vida ra dala tirto na na timi a certo na vakale sis mena FNPF na mata sa oti mi pakani bera ana na to wanga vuka iyo ni bulu na tanga mi Wellington kila ke vaka e sana turanga na tuk tuk mata to sai ni sarau ni rona wanga vuka na Wellington airport sana ngole ko i vale na ka ni ko kom danga na ka vendai a unga isombu na moto ka sa vula ka tani songo ti unga ni na songo ni moto ka na koko ni dang ke ndo ya manda ka lan ki babi mi Wellington na vonu sana redanga na non to tim non to zangi lampa ta ke to na tim ni turanga ka ni vaka roi sa out bulu na ka bilda vo bati bulu na ka turanga to bata di no to ko kim ni san sa ba ka ndum bulu ba ka ba rao ke na nom do sa ba ka lo ma ta ke to sanga na voni na to na tim kan do ne to tim turanga iya malaka malaka ba ka leo ni bulu ni bulu na ka iya ndo mai wil ni se ba chingo Sangai dur ngamu ko satu ko satu ras ko musa kunti kuna sar neva no vare yo no to kuna nga ona ona pakam bulan ngabi kem ni beto kem ni nan dauni fika levo ni yo
1: bulvi na kana mai awa na no mo mo la ko lo nga mai o te mo la ko lo le stale
0: o ki la ra mo kata bola ko lo ma ni sana re
1: da kana mo sana kana ma ta bu ne mai bulvi na kana mai kem ni bulvi na kana ko
0: Boleh
1: tak pernah pakai kabin nambong? Iya, iya. Tetap pernah pakai kabin nambong. Tomar rotaka. Terlalu ramai sekali kalau balik kena ya. Vinak vale bisa lelean non na rita main nanti kena gori.
0: Iya.
1: Ibu ikut terlalu ramai main.
0: Kena non semua terlalu
1: ramai. Kita pakai kabin. Nak vale usai. Vinak vale puna suri tiki tu ya ni main. Mana pakai kabin ya? Okey, tentu satu lagu tu kan tempat ni ravi. Kau yang kasar ramai tu iya. Okey, tentu.
0: Tempat ni suri.
1: Tuan
0: surat. Ia sabom bom bagi lama dengan na na mereka tu nimbua.
1: Okey, bibit kau mana na nak kata
0: kajil kajil. Ia isah orang itu kerja awak sahaja nunggu juga kerja kami sah suka tu terlalu eh. Satu nanda kau na mereka tu ni kilibati mengoleani.
1: Mengoleani.
0: Ia. Yuk kita sah nanda awak walaupun nak terlantar iku eh.
1: Ia.
0: Mungkin sah ngami pakai awak eh.
1: Ia ni tik sah mai. Teater tu aku ya.
0: Iya.
1: Teater tu tiga tahun aku ya. Tetap kena segini ku ya. Ini mah ya. Biar batu lolotik ku.
0: Gori.
1: Ya lia kuku tak kena sang itu mbak.
0: Kuku tak kena sang itu mbak. Iya. Apa nguli wuli. Aku sedih. Nama watal itu kumpul kumpul kumpul kumpul. Amal apa. Naga kentar kumpul cek. Wala naga kadangin gue sang watal cek main.
1: Iya. Kuku satu kena sang. Aku si mata lor tu mei Wellington. Nangonong gue. Nindah dau kilapin nakan apa nuai ya. Nindah dau dengi sang. Iya. Kepak to sa dengi dengi. Kita tu orto dengi dengi kuku. Saru tu eh.
0: Orto nabi bebe time stand.
1: Isa si mata lo saye nangai nangai tinggal beka.
0: Atu kencang aku sana warga kencang aku ni santo kan untuk tuk matata.
1: Okay.
0: Saru ni ron wangga buka sangole karena next available flight.
1: Bilang besar ron ron wangga buka tu nak tahu.
0: Iya gori kajil kajil. Iya. Iya sengai dan nonton tu nak kisah apa kerja kerja sarang ada nonton tim ini rakabi.
1: Iya. Oh iya iya. Wah. Tunggu tu binak sarang awan tunggu bulur tu. Tu malak malak nampak engko nonton tunggu tu tu na Arto sambu zaga zaga toko mekin na vida batane ambaki ambaki ngosa mai mendingi borto we.
0: Iya.
1: Marto torki na na na zovia na mada saoti. Totoka na nondo tongito.
0: Iya.
1: Totoka na darida toka na visuli polo. Rambo wiki lingi tiki totoka. Betane sara wiki lingi tiki toka me na na vida batane ambaki ngo.
0: Din sara.
1: Sara ga imbital ngando na plan binaka.
0: Iya.
1: Turanga matangaling gormai na kori turanga ilese torna kilato to do na kena bolu tu tu ni ka gore
0: ko ya wara tlin ki la ko ya ta ba sar tu nga pate ke ka bi ta di sa via gore ya no ta bolu ngu ya ko ba dina kita kana bunu ndai kena cameraman
1: ver tu ki no ko
0: ya to comment ko ya di ti ter ke sa sin kra me ne me ndo tu tu mata ta me la ko tanga bi adi
1: mo
0: tu ko ya ka tan ta kana ka na bolu tu ni na sa ko ro me bi ki bolu fina ka ta bal gore ya na number 1 na number 1 ya ya angai na kla ko na mai na union zo da ka tu mai ya go sara ga e tama tarer ba ke o tama le ngona na na ngona ya gari binna go bali binna go bali binna
1: to to ka ni no mu le sumai vengo rigo tu kun tika no mu la ko le redir to na elections office so to ko to chi kun go
0: ya gari
1: ya to to ka ni sa ko mai bu ka bol le kana le bona le bona vengo rabi ya klas total le vengo rabi so na ko bo ka bol le ka bagar to na SNPF na to na Ilen Revenue na so na matakalite kaya ko kenda do sep do da so weekend se nda be baka nda be baka nga taka ni nda ndini ni da sama yi ba ba king go da mi tu ni selandi baka tala ki na so sar ge la ko bu ma ser ba anta ka ti ko e na me ko bo la da sa ge ru ma tali tinga no na ge vola tali ti ko do na ati ka la vola ti ko ele no me ba le tana passport ma viti na ke na sa ba ru la ko ba ka digital e me sa anda
0: apply no
1: do no vivo ke le sar nga me tala buru buru no nongo sa visau sa sando ko do do norto edtur to na ta ke la me tel ko me na vor fon me viti from to the palm of your hands you sa dambi to nga sa rin ta ka no application
0: so ki buru buru sa
1: to se o ti no mo computer gore na mo desktop ro nyo ta ka no mo no mo application sa se tal nyo la ko no office
0: ko
1: sa so so minga sa so so mi na no mo na no mo da dambi to nga ko da ka ke no mi ka ke dia bagara rota bagara rota kana da ka da ka bagara rota ka ve ir na tamate andua ke bakan da rida na big picture se na ke na levu ka na productivity na levu na na pa you are very productive in a day Britani ka ke da ka sa da ka tinga na etigo ke na binaka etigo ke na da ia na metra ka ke da ka no ngo etigo ke na binaka etigo ke na da
0: ko ko sa no mo sa ndore ta ni bango wa rendra ka sa ka jona tura ngo ko sa buli buli suru suru online ii garona garona lagi di lapo yo ko na ka ngor ke na na ya ka ndor ke na na ia ia ni sa tonga na pomo vi sa nga u sa re na dina sa tingo angai na tapa tapa ka ngo
1: mo se lenga na no muka
0: ya la mo ko o ye se garo Isso não é um bascar. Isso é dona Tavalengo. Dona Tavalengo é coisa para golcar, é? É tudo tranga ni candabu, você cor.
1: Oi.
0: Sangai ngole mertana maramani tobata. Yanu. Hai. Sumanda kana ngone bosuk to mamu bengkan. Iya. Sender tendu wakati ko ni sedur bobon. De bang ko iya iya saro sanga ni saro sulangan ngu gol kad. Iyo, avon tem pasiwa walking ko.
1: Avon tem pasiwa walking.
0: Sa, ko ta balingo ga ko tikuna. Dukan wa, isen dukan wa le na turnanga. Iya. Sa iya de ko ko senga, avna ka avna wa le sa itu harus kita serang kok sambo tutuk ni lepas ni ya itu kan wali benda palom benda kesember ha palom benda saya ngur sandur bang tangan merang batu kem do kem ni merang boleh betul nama ni tipat iyo kita tengah tengah kita pula nah ya waktu ko ni rong serba ko spil na Boleh tak ni sanggup le main go? Dalam menisti do na wakanggu. Mintu mantan nama ni bos ngani. Vi bakan tu bakai alo. Vi ira na wakan terbaru ti main nak ni ko. So rasa ti main terdaka. So rasa sanggup le tu kita terdaka. Vi ira na lebih antar rasa ku main wuli. Ah, oh ya. Vi ira terlang ngan vi mata bu balir. Laku tu rumah tu na nui ngawa. So era Ada anda tak nak matakan ni kuah, kena lolos, nara rawa, eh? Iyo. Oh, kira kem ni nawe kanggo, kira nindu angan nom ni wosan ni wakan reba kayalo, wir nawe kanda, memai zaba kina nanda ewa wanko, ni ewa wako spil na rongo sere, kina rongo wosan talangan ni wibaka zaudota, kibaka zaudota kitinga tiyoba, ena kav ni kuah, baka bini binaka tak kitiko kuaya, kina nanda la betan dan alangita tinga nezana, me liu tinga, me libu tinga ukuaya, sebabi?
1: Iyo. ia.
0: Ia.
1: Dona tikini bolo tambo do tali taka bali bu ne mai na malakai wase tolu tikini tin kawa lu e. Tukoni tikini tikini bolo tambo ngo malakai wase tolu tikini tin kawa lu ni reiza tale na ken rondundi na tamata yalo dondonu ke na tamata za o koe ngarabo na kalu ke koe e singen ngarabo na kalu. Tikini bolo tambo ngo tukuni tu e nai bola tambe sibe basaka bulu na tangane era tui sirele no ngona ya e era dakava na tui ingo e sona kava sora dakava na kabinaka ndaka kila itu te vita e o kwa dakava na dona bala bala da ali wa dakava o kwa e na mateni tui wa setin kawa tiki ne walu tukuni kina o kwa e ni o te vita o kwa na nogundobe ngarave a tukuno chova e tukuno kwa e te vita o kwa nogundobe ngarave e muri yao e na lomana to udhoko ni waka e thora na ka endo no matango e kembali tu te vita kwa za kava lebu na ka e vinaka lebu na ka e za io na kulu e ridi kwa me baka ndona ta mata vinaka e ya do meia na me dine ni takapo kwa na vekaza ia ena nono mbulo to zoko e vena katoko me veo kani vina katika nga batike na kaloe ndona tiki nea u vya wasia batike hiko batike kenda na ngonongo dina ni sona ngona ya okenda ya ndundua sebaka vyotini sebaka vuvale entana la kuzuru mena sona te ngona entana ya lolele imbeka bleta nonda kawai valavalaza entana male li tuk ngona na vika zai na libu na ngona iyo menda kaku ni suko imuri mbeta na vika ya edha kaba mai na buni zao setani merao ni kutikenda tani mena nonda vio kani bataki na kalu iyo kemalmal baka taki tuite vita nga ke baka enda dine ninda na lutumbeka enda da kava endo na itovo e singa ni baka ndo ni na kalo e enda nduri da ngule da bana bekaya na kalo ko endo vivo sote ko e na kalo vivo sote na na kalo vivo sote da ke ne van dine ndi na solia mena luben me me mate me ro libo ko e me ro buko di ki nonda ruva la bala da nonda bala bala da to do ko me ro tiki nonda vio ka ni bateke ko e ko ngonea na tiki na nga ko ve ko ta ve ko ta ke mai se ndondo vakaso mata kavali so no ngone ve ke da to do ke baka nda barro ti ko mai en da lutu e da sin rawata na ve ka tagi ndi so so va ko ve na ka ta ve ke da na kalo da ka ku ni sorro e da da kam so tale tikin dan duri dake da da kam so tale tikin baka na nonda wili ka nonda ibola tambo da baka so mata baka titum no baka nda wili ka ni da baka so mata ka titum da baka itop tak sar ki na nonda mbula ya na ki baka bola ka titik ki nda baka ngako tukuno na kalove na ve tuite vite ya dine ni da kabo ko na ve kaza io questo reddito te vite te nga me vaka in dua e vinaka e lomana vinaka na lomana e na matei chova se vinaka o koe na matei chova e na vingona ke nga e kwa ngona ke da kakuni me kakuni i kataki kenda na veika ka yadu ti uburubura nongo nongo se na veika ndona kalile imbeka yadu mbeka na veika kenda baka vioti ni baka vuvali se o kenda da baka samataka ninda o yo sa singdona kengu yanga e senga kwa rete tuna kende anga ndundu eno nondambula ewe na katika menda duri nda bako kote kenda da alonganga nda toro wala katana kalu eno vinguna eno masu kirena nona yalo tamu ibu kikenda tika eno vinguna yana sala eno rao ni baka wala kate kenda tika enda na rao ni vina katika nga kina eno maten na eno maten ni kalu eno vinguna kina nga e kwa nga ya ubya
0: wasiapa tika ni ngolendo numai
1: sabo
0: ni ngolendo numai ni chiko dala totoko totoko poko ni mwasei sana pi mwasei na kavni kuwa hiyo katale au sarili kemni ni ngole mai but sana mwono kemni ndonro hiyo gevaro mbuka mwasei siko sanga hiyo hiyo entaingo au namunga ingo ni ngei zande me mbutu me lomni studio saka tiko kwa sarangan turangan gwa mena kota me vikenda na wasi nikolu hiyo au maru tako baka liyo namni vi wasei ena kavni kuwa hiyo totoko rini mada talimengo
1: hiyo ma nego na nanto bali bolo bolo ngo
0: iya
1: sing barumbu ke tondo ndo ebina ma tondo ti ko sono na e to vi wase to vi to koni
0: iya sama ke na matai na bongi va kai ke kami the weekend to e iya ko no mugi durunga ma sama tenga ni ka saka reza o ke ndo rendo ta na kami go to liva ka iya ni to sale ba ka ngo ko ma yor to na sina to na ngone ko mo yo to kan to na ngone ngai mai ndangai iya ngai ndangai sar ngai ndale kavi. Iyo. Enda viva katakatari. Iyo. Enda viva katakatari. But ni wachinga, iyo mwani mwasese, mwani ale noa, mwani oli, anda gai, eh? Tame sa tangat, sa tangat vali nangataka. Iyo nambungi sa mbuk kami dhe njina na nandato fellowship. Iyo. Na viwe kani. Iyo. Enda viva, na tau waka kavi. Waka mazala tiko mo osai, so na talam non, da sambirin rongoza. Iyo. Levo na viwe sivi naka. Iyo. Nambungi. Iyo. Anto sa, to sa ngay na numi, nandato tokani singa ko tiko sa ramay baka yawa iya
1: vina kabe dona serengori me ngolivir to zoko erke dana lube viti iya sora yalo lele tiko nongo kaku ni baka kutalibi na yalo lele ngori iya toro vole kabo na kalo toro vole kabo masu bwa kire na nona vigo soti kire me utumbiri kwe na venga na sulibi kono buku sulibi kono yalo matua betana salangaya ayo na rawa ni tuta kita likina orani nganga orani rawa talikina vio kanibina kabate kina kalocho
0: naksarwale mo sese tevi tumbulu turanga ni tamtalo tevi tumbulu turanga ni samwana vunomba lawo lao then I met Jesus mani wakala wate ketsar kina na lupe viti ni sema vina mai ene ka vini wakala rumbu kendai ina nanda wata watango mai na tolu ina tini karuna kaloko na vya kavi ni wakala rumbu ka na mani ndoni vien garavi mo sese thawa ni mai tengi daki bau Nimbula, nimbula binaka, nimata binaka mai.

0: kemuni enda ura rosa ra me luto waka malo na ve kambi mbi enda ndono menda da kava ena buku ni nondambula. Luku da mudhula ena bookmyvaccine.nz sewe taratara kena nongwuniwa e sewa limbula.
1: Sabakara ro taka tiku na Auckland Transport na nonda vela kai ki e South Auckland ena levu tala na ngonji sala nimbasi kena kena vengarabi. E tolu nambasi ena vivi wasama ena vei tinika lima na maniti ma ena vitu ena mataka kina vitu ena kavi e vitu na singa e lomini mada o ena ngauni salavo ena Route 37 ma Manurewa ki Highbrook ngauni salavo ena Route 39 ena semati Manurewa ki Otara vate ki na MIT Route 33 ma Papakura ki Otahu nira Muria na Great South Road kena levu tali na Isema ki nambasi na Airport Link nira Muria na ngauni sala na 33, 37 kena 39 mokila tali na kena vei matalela ivanga na Better South Auckland Bus.
0: Na vengara vini na mumbula, kena na mutiku vinaka e teku vina vei toko ni ndondonu, gori na vei kai baka rautaka na fono. Me na vengara vini baka buni wai, kena ngara vini mbatimu, e sau rao rawa, kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha. E vei toko ni talanga na mbula ni baka asama, poro karamu ni tiku mbulu mbula, kena vengara vini tale so ni nonda mata vubali. Na fono, e mbaleti hiko, kena na mumata vubali. Erto vengara vina loma kede ke Okalandi, kena Northland, kaya avuta kena nonda mbula baka vanua seitomo. Kena mbali, senga ni yawa, na nonda to vibuki. Girita na seba walu non rau, tolu ono vawalu. Sebaka ndo tale, seba walu non rau, tolu ono vawalu. Sesikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itovotaka na vei kawaita kindina. PM

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Savuto. Isole o Wangandavi. Ni mbulubinaka naturanga na marama kia. Ni Wangandavi. Ni takani ni mbulubinaka na eka vini kua. Mbulubinaka talanda ki nalanda. E otara. Vina wali vini ndo siyama vina kamene vya kavini baka rumbuka. Sa si vina wahaina walu na miniti. Aweo araki tinga ngō kila ni ososa tiko na ndiwini ana. Ana ikap niko na ngaito lupa pali itali tiko wangmalo na nabantal wani rua sa asili tiko mai. Na taro nga tiko, rawa na iwa kareta kini visusu vinaka. Rawa ni nda vital no kina, dalo tungo na wani telewoni, kia wakani ngandre wa mwani na viwa seime kina. Ena ikap niko ae, enda matana tiko and the matana taka tiko li na visu se raoni lei rai i mi matana era lai matana taka tale na luvenda ana taro o vambot ni usawa se tingo ena emba ki saoti kila nia bita tiko mena turanga ni tal tala ratu avarayawa ena non tanga pepa ni vola mata tingo kwa vola tiko kwa vango the school teachers can only teach what is set out in the school curriculum. I have the ultimate responsibility to teach my children how to survive in this world. My kids can teach you everything about ginger, dalo, cassava, vegetables, fruits, cocoa, and coffee farming, etc. They can teach you how to run a bakery business, running a store, fishing, chicken and piggery farming, etc. If I were to die today, my kids should be ready to live and survive without me around. This is what God teaches us to do in His Word. Au sa wakano ni weekend ni tumutumbu ni ntana yang rapa pina ketiku na non rangga rau ni na lubi anta yang ngonongko. Waka mimbi yang ngono sosa ni sot sot apa kor ni buli dau li usar na bibanggu mi rau ni siwati kina na lubi amuni. Non dapat tiku na loloma mai wana temanda mai langi. Aya na taro taro ngati ko koe a volati ko koe na ndroni vea vai ni vola mata enda matana taka tiko li na vei susu e rawa ni ralai matana taka tale na luvenda tava ni varte ki ni visu su binaka simna va ena tini kandua na miniti ni takni ni bulbul binaka vina wali vina nomni sama vina kati kuma ina kavi ni kuwa no vlonti ndui ni varonti kumi kina mai vale mai vale takataka loma ni moto ka se e wai vikim ni na ngole voli e wai se na lei siwa se ni tako sa tiko mbeka se ni ngole tiko baka ngande vina wali vina ndau sama vina kamai iya ndo dumbul na katale la siani na tom de bakat lagi ne biru na turubongo Rahul K Ranjit Chand avi kemni na lubi biti ni bagiti tiko kalandi se ni ni na kata moni ni bakale fomo moni li register na wa ke bakau ningan rep moni bindi dingi na bindi dingi levo mai venua sarto tiko sarang gorto na oir na kene bakale silesi sarto tiko ngo en mangere center park en mangere ndo sai bundu Robertson Road en a kene pavilion ne vake Ia, arta tiko na kena hall, lili redir tau, arta na sulubi kem ni enda na fomu, arta na baka matala baka laka leka, o tia ni baka wale wena na fomu ni sulubi lese bir tau, asa na bati kena nomu ni passport eh, se na nomu ni wala ni durwa nua, na nomu ni passport, tur ni kem ni tamba, sa na arta tamba kasar ngay kia, na nomu ni ID, se na nomu ni voter ID card. Tatoka eh, tatoka na bingara. Via Vinaka Saiba Wallen and Rao Saiba Lima Tolundo Kiva Kawning and Reva Moni Vitar Tarmai and Kavi Nikua Ranomai Tawana Ting Living Gravi Nakav Nikua or Eleanor at turanga iviu ki Olivia Mbolating ivi. Na wali mosese na ndau vituko ni vinaka, katalani kini vi Rudy Ferrell, mbulo mbulo vinaka na marama ni matuku vasa ni vono songo, kito sa tatiko na vaka kavi na mbongi, rairi totoko kwa engai mbulo mbulo vinaka. Iyo, vinaka, na wali usai lelea, na nomni vakatara menda mai vaka kavi vata, vaka vio kani, ndau ni vingaravi, vakataka vaka, vinaka vaka libu, na nomni vitumberi, mangosa, kina nomni vili taki mangosa talenga. Rosi ni kodoma, nongo vaka mau? And then I got a little tiny bit and I tell a noise so bit and a no bit or the wrongy and I have any cool. Pimin Fiji, Pamanaviti.

i te mo e ya na ka ni ko ndan ga i ta mo le le fui ran re entre va ka ni tu ngo i le vura ta le ta ka ia me na ki to li min te va ma dalo mi china na ka ni ko Marianne Beddoes Muffy bulavina ka lewa Tina Langi Khan bulavina ka o Antolia ola kai kala ni bula ki ni Charles K. Mizi Herman o Glenda Williams bulo mere ta kana singa ni bula vina ka na vio ka A vina ko bunga livu na talita ka tiku mani tamba bi tiku ningur koli se wambu ni mbulu vina ka ndo mbulu mali ka mena korro a vuka tana ki na velita vatikani folao merliko a mbulu vina ka brada serma ya tengi da kimbao kindi ema no itak ni ndro mbulu vina ka a rusi batu ni ngere mbulu vina ka lubeku so batu senga ni mbulu vina ka a vuka tana ki na veiti na itito litia na wanga tambu mbuna rika randini tala tala mai serne ni sa mbulu vina ka vina ko valevo na valevo e Mrs. Nima te walu di zimba vina ko valevo voni thegad loma na korn di zimba kata na kinu momo te vita sale susana kilioni kina numata vo vale numata vale talanga na ligor vi kim ni kesara na tali takatik manita mba biti kani na story ni mbulu vina kini na numi talitinga ena sere na kavini kua seni lemba ni indelain toki toki yatu mama nuda ena PMN Fiji Pama Naviti.

0: 7. PM in Fiji, sa ki sun buli daka daka. Lik lik din fi sandina. Ia, na turanga damu kola nina mara, he? Sa voi, tini ka thiuna miniti, me lima na kaloka, na ndarongo da tika na na irongo, na vosa buka pertania na lima na kaloko. Au, kiro pingiri ti tingo ke andivinia na lamba lamba, na marama ni so te vunga lei. Vonta tika na motokame, asuka tika na daka vaka, o kilansaranga nina osa osa tika na ngonongo, na suka tika na daka vaka, na vonta ro mbasi da fonda motocalis tico e vale e mena ngai tu vole mena rongo dina na nona itala noni si vena lima e na tini kalima na miniti na eka vini kua na ngono go au vambo tani sarto na raoni vakumatala mai na we kanda mai rote rua sa wanga telengo na nona tau zine menda na saravit or tau saramandanga ni otinga ni otitonga e vida na itukutuku ni vivo lingo e na eka vini kua saiba walu na nrao saiba saiba saiba lima tulundo na telefoni rani ni vitan taramiki ni vali wali si ene kavi ni kua
1: Wili, sangona ni rongo itukutuku ni vivoli sangona vina katalanga mwaka na numikina membaleta na dhula ni vuli lili wake na flu lukudhu mudhula ena bookmyvaccine.nz se vitar tara kina na mvuni wa isi vali ni mbuli
2: sa wakara rao takatiku na Auckland Transport na nonda vilo kaki South Auckland ena levu tali na ngonji sali nimbasi ena kena vingarabi na route vo na 39 esimati manirewa ki otaravata ki MIT ena vivitigo na vei tinkali mena miniti mana vitu ena mataka kena vei mamani tinkandua ena mbongi e vitu na singa elom ni madhawa mokila tali na kena mateli lai vangara na better South Auckland bus
0: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Sa lutu na mbaki nindi keveni wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kaba indona ka. Na ngona oya dhoba kina na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa e na wako ya ni indona ya ya nindi keveni wawa. Waka nui nui vinaka ni nomu singa nisudu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani e na veirua na mbaki mea dhoba niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi keveni wawa e rawani kunia totolo na kensa ka rawani mana na kena ngaravi. E senga ni saumi, totolo gai rawa rawa. Nandi kevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya nindi kevi, da kawasara.
3: Na viti sa mo tungo iti ni ka ono na miniti me lima na kaloko na lima na kaloko na narongo tiki na nanonde irongo na vosa baka pertania na ka bukali usan na narongo da sarmandango na ndamon rao ni rotanga ni saravir talitinga mina wekanda kini tek teki me irote rua ena kavi ni kuenda na baka mbulu saratik manda vei ratau kethe na vio kani o timothi tino viti turanga prestendi turanga ni esana baka turanga ni tasiri o Maria Elena Rounds maramandau ni yao Merika Ukirewa, Marama Vunivola, K. William Mbalisua, Acting Treasurer and National Wellbeing Rep. Mertona Pomatal Tekirto, Kilana Gunangango, Sekila Tikunio Vilina Turanga Kainongo, Watke Timothy Naturanga Tauvu. O Maria K. Mere, Kerendro Pomatal Tekimun Raun, Nomundro Koro, Kornivasu Talenga, Kirawa, Vinaka.
4: Mm. Ka neo mai, na kanadhangu o Elena Rounds, mungu koro nanduria, te kino reketia sana rewa, au vasu chungai na koro tumba lebu, na marta i lebu, inaka.
3: Inaka, Elena, mere?
5: Inaka, maramani oni atalau, vasu talinga akina. Naka.
3: Sandino, vina waleo. Ke turanga prestendi na koro maivei mai nitasiri na wakango?
6: Nata, mai na koro nata vea mai nitasiri.
3: Sandina, is dumbul maleka. Vili, o kila au wapo tanir na kia na vina kata talanga, anda umaka muni na pamadhal te kia muni talanga.
6: Vina ka, vili ya vien balisuwa, au turanga ni ndawa mai na teo dhaka undrobe, au fasu i mambula didia mai lau.
0: Naka, tataka, isi, ndo bulubulu naka. Auriti kim ndo chingo, santo na kana kim serra ni matamundo. Ngai ndo bulubulu naka, na waimbe, kama iroto rua, Iyo, nalanga, nalanga, ngai ndo na pagabuna. Iyo, ngai, wai kina salfa, ngori kanjina, kanjina, kwa, iyo. Nama, kape ndai, kima mina nganganda, pe kim rongoza, na itekita kima ina nomda, sani korto toka ngori. Matai, na levu ni, wili wili ni vuvale, Luve viti, era baka tiku tiku na mdo wana mdo sa ni I korongo rio roto rua. Ote imbe akabi kim mdo wana sa umaya. Turang tau?
7: Wale mtau.
0: Iya.
7: Kito I roto rua na wili wili sa register tigera wana lumani ni tu songo songo e roto tiki ni tulu songa vulu kawalu na mata vuvali ir na mata vuvali kwa sera chiki wate kina na vuvali ki le be rosa nga vulu kawalu tiko ir na si chiku ndu nga iki na vuvali si chiku maibiti be be a roto tiko ni vuvali ki ni ronan rau na wili wili ni nga ni tau kei na misa chiku ngo I roto rua
0: Oh,
7: ya, aku kata sana kini memilih wili cuman ngonongku.
0: Nah, ketau. Nah, bahwa ini tambahnya suani bapak kata-kata ketaki Rotorua.
7: Ya, tambahnya bapak kata-kata ketaki lew saran na duin-duin na bayi tambahnya bapak ngarabi kini bapak ngarabi tukina. Tolu na panua bakame lew saran era bapak ngarabi kina matai lew saran na bakantanggo era bapak ngarabi cuko na takatakai na bikau. Lebu tu dia lebu telang abir na nanti doru ku kuara mending garap cikina so asar kiri gua na nanti mata gua vale lebu abir na nanti gua asar mi toh asar raba gua tutu reja vili uta kita gua kapan na nanti bunuh ni mending garap iko kita ulu bebe beda na mending garap cikina tambah ni liba liba bata keir na mending garap ya bal nimbul irna kia giba bata ke na nasi Ya, bagai tulun na bunuh ni bingkarabi, lebu sara er bingkarabi cikin. Sehingga ninggal labi so talan nabi tambah ni bingkarabi so er nanti bingun salah, abi tambah ni takat takat leso.
0: Sandina, wabi na bi song song gue so ni, nabi mata song song gue so apa na nua kena lotu.
7: Ni tu bingkarabi na community go kena mai tekevu kita sange mai tekevu toka na mbaki sauti kena uti endo na ngona bebe tulu na mbaki kena mai zengu toka na songo songo go songo songo ni mwento kiero turu teni sa mai lewe rabi to sa yaki sa lele nga mai kusara tiku nga sa lewe wiki mene sengi adho bo umai sa mani adho kina na vangana nanu meki mene sa tekevu toka tala na nana songo songo Mani bukan duri itu karena bila nak kena apa kena struk sambek gitu bukan duri lagi. Tiga orang tambah ni rawasi tiga orang matin tu benua kumpul na burun basang atau apa tak. Gua merah ni bukan orang tiga orang lagi na nabi tartar. Na bukan bibi na ni memi bikilai tali tengah apa na benua kimi mizah butuh maikina. Lama ni komiti. Tiko kena bila na sub komiti ko bengkara bici ko na tambah na ni kawagayalo ortonggara bici ko erna Itungas ni lotu, irna italatala ni bisong-songo lotu. Tiko na tambane ni kawaka panua se na itobo. To wili talatengake na nakaini pasokwa viti. Tiko orto nanggarabi tiko na tambane ni spot se tambane ni ngito. Ngona panua era hoziba bimbi chike na irna itambangani. Tolo na panua ya kwa kitu baka nama tutoke kina na kena bingarabi. Enalome ni tu komiti ni community.
0: Malah kata, wah be itu.
7: Jadi kita cuci na nabi song-song golot ya.
0: Kau ya, esa. Tetapi, wah be itu na kena ngarabin na Fijian language. Nama tahun ni bosku kopi na vaksawit ya. Kena singa kewiti telinga. Wah be na kena ngarabin tos menaka. Dalam takkan ni ronita lo tak mai.
7: Sulit tak be na merem gom na nito kini bini bol merem madalki na.
8: Naka, kantinyo mai. Na kena ngarabi nga kitu reide na kena ngarabi sarba binaka e na ngarabi e na na loma ni ruana madawa kitu reide na kena Ayanga survey rato na iranangon lalay. Ira chito rato rua. Kangaraviki na na veka me ton kito na numa me esalawat na Fijian language week me iyo wakana matua bosa na phrase of the day, word of the day. Iyo mai celebrate the kina Fiji Day na kena wakarowai ke mami sota wakamatanitu iyo vinaka
0: tataka tataka na damba kena rani za umekino Elena na kamniko vave Elena wakore di kimi baka ni mara manda utali tali iya na utali tali ndo wavavi
8: kena kese si satungo Naka tau, we're going to add on to what Meme said. Okay, 2025, this year, 2 weeks of the program ran for 2 weeks, and it was a language week program. Within the 2 weeks, I know one that was a Vakaviti, because that was practically the theme. And during the two weeks program, each day the kids had a theme. A little goal. So one day they would learn how to cook a Fijian dish. The next day they would probably learn how to design the different Fijian designs. And every day was a different little program. And so come after the end of the 2 weeks, we had a big get together, Fiji Day celebration with the whole community. That day, they got to display what they learned during the 2 weeks. So we had representatives from each matinitu where the kids got to introduce themselves and introduce what they learned during the week.
0: Taka, taka, taka wakoti. Pinaka, turanga tau, wai e rua na ulutanga rini rani wasea, so tapatiko na nomdo community e Rotorua?
7: Yo tau plan pertenise ke me tega bu botol tonggo na itu community sau itu me bilan baki itu tokan rendre tokan kena sangai me me ivan durital bukan bimbing ke sangai mentara me register tega tal bagai bola le bu tokan be kan rendre meta tataki atau me bakan ni sandenje kan me ndapo tok sember sertiki ni di ndao kelia nene itu tuku beira na bibu bal tuku ke ni sa jiti tal tengo na community baka me ndo itu na kalibe me sanga imerna merna sema tilis tal me bana songo songo ni sa tu za katal iyo ya ndo ngana tale bu kitu sa sanga tuku ke nango na ke na sanga merra umani ke ke me na ngon tuki o sa ke me bo tuku tuku ngo e rotoru
0: Sandina, isa o kibuka onde ove kai vili ni katiko na nomni ni nomni mata ni well-being eh? Iyo, kai vili ndo baka na tukutuko ni nave na katamu ni katibaka na kami ni kose ndo tala na ulutango ni vee baka madhala kina?
6: Ina wale bu nebai, to madhala pa vili vina lebu ni rao ni kitu hundi kita kemi kitu waita vina ya kemna nikuwa. Vamos na kito ng kay Willie tenga mekito leo ni nando to National Wellbeing Committee at Aotearoa. Vamos na tukita. Mga kartsar to para tanga to na itoka ni na matay punta kito vamos na tanga sa kaya tigutal ni nito community. Kito sarap na vamos na kani duro man matanga ni songo songo bago ang balat ni tukita na lebu na na bibuki. Ribu kita maten tu, mana Pacific, beran nanda leh talibik communities. Kita wabil nak lima tinggi utai, kita nak lima tinggi utai, kita sarapan kita nak bina ni community, kita ngarap tu kita entahlah sama mati. Oleh turang saham bagi walusung, sampun dia dia bina reke, dia orang tu nana bapa leh tu kita mai tu ibu nanti. Yang mana ibu kita community, nak kena ngarapi, mereka masyarakat nak kena leh bambutan nak kakana. Erawatian na lama ni community. Kaya baka siya ka na community kaya to wala tinira dito ito kaya siya ka sarali doon na bibu kaya nalaw kina. Baya ko ito wabi na kina kartu wabi na takatalaan ako bali na bibu kaya baya. Yan na rawatian na lama ni community. Kaya kito sa baan na tirito kina na tiwi kaya me la duruma me na community me tengo na bonua tiene chaya OBT chaya no nada de cor no de bonua bonua bonua me biti que entrata tu cuando una que de mis ati vura la ni tu ni tu somos son goiro turua me boca anda sarabati que le vengo no sauti me vido na siga sauti me no me sirvo
3: Mu te toka, te toka poko o te io. Wambuta ni vili sa ni ni na reita talitinga e rua na mata mai na mai vira dhuru wana ngone leo. Eh? Nere na mata ta kiamdo mai rua turua na simposium na baka dhuru tiku i Hamilton. Se vavei?
6: Ia kokori.
3: Koe?
6: Indua na vira dhuru mata ke rua tiku watera na tō vita noia. A maza o sao te linga e tāki na mata inu na tō sota ni tō yuthi. Tu sega ni kita kurabuita kana lebu ni na response na nonra kawita kana songo nyongo. Tumpa li satu ir sapo ka apo ka mita saka saka takai di nonda tosu di. Wambo teni santo le tos tosu bina ka sieto le lawa bina ka kita sango li kita na community rotura nangon satu ko mate kito
3: tata ko wa ko ti rong rong bilang ngai tik mai rotu rua ena ka vini kua ke mi sa wa vini bilang ko ka li bun rong ta lanto mo mun do ke mi sa ra bikem do tal ngani kem do bul bul vinak ko ya na wai pat kena sa fa sa tu me ya mere e ya ke ma bi sa lo lo mo si ani vi ke bli ke de sa ra ya wa bi bi chu ni wa ka e mar ma se bina ka chu ma mar ta ya o elena e ya ena ka ena ngalo endai ya ke ma sa ba leka na nam da roni vak matal ramai do tal no ramai yo kila ni lek lek na ngono kila ni tal sing na bala besar na ndang un vital na be ma be mama ni au er na vi rongo da sar na vi ka ke ba ka do ritik nam da sani korto to kongori kila ni uno ni ngande bir na sar ba nu talenga e iyo vinna ka vinna sar ba levu kalu ngata tiko na sasanga na sasanga e na vuno to tongoro to rosa tu sa tal tinga na num tun nam dun di vu vale Dou baka dengu vinaka.
9: Vinaka.
3: Bersama demanda. Vinaka. Tata, kata kapa kwa ti. Rere vinaka, rere mbulu-mbulu na wakanda mei rote rua. Ra, rongo vinaka talanga nantu muandra. Taro mo rongo da tikne tik-tik mei rote rua. Ena kavi nikuwa. Ndo sa wapini vinaka tak sarapa kalibu na turanga presidenti. Timothy Tinaviti na turanga national rap ni well-being. Aotearoa. Kata na kina vupindo niyao. William Mbalaisuba. Marama vuni wala mere kau kirewa ke Maria Elena Rounds marama ndauniao vinaka vinaka sarwa lewa ndo mandana ser ni Georgina Lendua vuni vai vai lewa maimba ni mbera ni ndana rongo dhala ndai rongo na voswaka Britania ena lima nakaloko ni bula vinaka ni mata vinaka mai

mua le buna nomu nisi ama bina katika mai. Saiba walon and rau, saiba. Le mu tolu do na bani talu wani roni bitar tar mai kina. Iwal ni walesi. Yo bikenda o kalandi, high winds expected today, Auckland Harbour Bridge. Strong winds are expected until 6 p.m. today, which may impact travel across the Auckland Harbour Bridge. Winds gusting 85 to 95 kilometres per hour forecast. A few gusts could reach 90 to 95 kilometres per hour, triggering a full closure of all lanes for a short period. And so drivers are reminded to drive to the conditions and pay attention to electronic message boards on the motorway, which will advise of any speed restrictions or lane closures. Nio, mo wilika se rungo dhana bitu kutu kwe so, se kwa wana vilawa ni pmn.co.nz, se kwa wana talinga ni volumata ni PMN Fiji, kena kena Instagram talinga, nimbula vinaka, na luwe viti, vina wali wuna ndo, vito kwa ni vinaka tiku mai, ena vya kavi ni vaka rumbuka. Ndo tala madana ser, ndo madana ser ni Big Wheels, ni na numi kena sarmada kina, na matabio kani, o ni sa, sema tiku mai ena kavi ni kua, ena volumata, and a messenger na wali na vaka utuk tu kurong rong pina katik mai se ni buni butu kina nom ni mata bu wali ni bulan ni bulan binaka vakata na kina na mata bu wali ni mere nai si lui kande se ni bar vilala seru binaka bu levu vakata na kina na mata bu wali ni ango vida sanga vulu na mata bu wali seru vakam bulatik mena kavni koa bulan binaka voni se gad kikim dona Leoni Wakambota events. Momo tebita sale mai ina mbondo sa mbulu minaka. Susana ki Leoni kina nombo ni matabu wale ni mbulu minaka saka. Andi senado lui viti na ngonongo tiko ko mai suba. Tiko sara mai suba o koya ke wakarin domino na talanona nda umaka mena rongo di na dhava sara mada mbaleta ni sandar hiri tingo. Sandar rongo di rtalo tinga na wekan da niru tukuni tiko sa mba umbata mbata pakarere wakena mbata mbata sa adi tongo viti. O mongo hai na mbata mbata mingo. Sangka ito nung ito kan, ibita tayo kumay, tini kaono na degrees. Tini kaono na degrees na matakan yung kumay suwa. Isa. Iyo, ya. Andi asa nata tiko may suwa na kabi ni kuwa. Samo alam, buhay ni masi ni mbulo binaka. Rupi ni matakin bau kina buwale. Ito sa mbulo binaka. Mbulo binaka talaga tina iseta na matabuwala mono lang ipakuranga. Deron kamali kina nung nimbo matabuwale. Marama italtala iseta mativiti to labo kina nung nimbo matabuwale. Koko to notal ni ngayan vikim ni. Iya. Ana sambul binaka diku. Mara marandin tal may invakagal. Randin tal sera sila tulu the wani kawai. Nimbula binaka. Saita pun ravo e Hamilton. The sambul binaka. Bula binaka talaga fika budango. Nina numke tiko na serang may big wheels. Serima. Isa da mungke ni kaya matangaw. Serima ni kawai. Iya. Nimbula binaka. Nimbula binaka.

Rescue Brothers tui na savu savu ni 75 ena rusanga vula kawa na miniti ni mbula ni mbula venaka te i toka rutaki na vei i vonua vei na sani koro ini silandir tona ngolea vayani na na i bakalisilisi mai na wali wali wala ni Fiji Elections Office arto tiko ngoi o kalandi mea dhava na walu na kaloko na ikav ni kua ni mataka wakaruwai kina singa tambu na kirusanga vula kavitu kina kirusanga vula kawalu tona tiko tona tiko i Hamilton tona vengarabitiko en te whanau putahi tolu sanga vulkavitu Oxford Street e Fairfield mai na tolu nei kavi ina ziuna kaloko ina mbongi ya rona singa wakarua ike na singa tambu rotorua moniti keina tu siti moniti ne kuru sanga vulkaziwa tu siti ne katolu sanga vulitu ne tona vengarabitiko ina Methodist Church Hall doa walu vitu Old Topo Road mai na tolu na kavi kina odio na kaloko na mbongi Napier ni vasata Napier wuke lulu na matai ni chulai wuke lulu na matai ni chulai arto na vengara viti kumai na Green Meadows East Community Hall walu sanga vulu katolu Tate Drive e Green Meadows

ke tolu kene ka wani singa ni vula o chulai nui taka ni samatata ni viti kini singo ngori kena vunu talanga er tona venga ravi tiko kina o wambote ni sana dotalana poster updated poster meo na nangai kajivaka taliani kese angana kajivaka weekend dole no ke olivia na kavni kua na venga ravi mai South Island kena vunu talanga er tona venga ravi tikina e Palmerston North vinaka na walevo tatoka serta katarawa ni nun ken sar kina na lubi biti ni sama tig mai ena kavni ko wonga mosi mosi ka war ni tongo ena pimen Fiji pamanaviti.

0: Io maramo so sala maramango o wakanga o kilani suko tik na vaka nga ya kaviti ni vaka rumbu ka nga ti ko koya vale andi vinya na lamba lamba isa ni bola maleka o kilani vunga viki mami so ulika na kimuni tala noa in the Fiji Times and vola mata tau manda andi vinya na muni na wakile te ki kimuni na no muni koro no muni korni vasu a ke na vuno tala ngani ndandomo
1: Laka, malego lepu, na zangu andivinya na lamba lamba, mama mali sote pu malete lepu, au pastar mai dauta ta, na kwali kalou, au gogochini chikoi laila ampau ta lepu.
0: Santina.
1: Ta pacho kuna kumbisa lsoni.
0: Yes, ndumbulu malek, ndumbulu malek. Karede, ya chiku wabuki ngai kia. Chiku wabuki ngai na sana baka turango telewu,
1: eh?
0: Ayo, yes, totoka. Dibi niana, ni talanoma desi o nilai vaka vaka saratu vaka zaba. Na okim ni tinguri na nasinu forestry, eh? Na nathanum ni kambani, si o nia tau ya vaka zaba mu o nilai vaka butu nda vaka zaka ukleni santangone nganda form 2, nda form 1, santangai tunda mazaka vuvua bully for woodwork iyo okay muni ngori ni sa bully bully teki sa tunga na stole liu ndo manda no muni tala noa
1: maleka so ya kunga mai na bisnisi o tamangu o le mani kombu kombau o kwa ya le varo varo sa tunga mela koro wa nisenda na mwono makawa baka tuke na varo na mwaka ni kilele psarmikia o sote maka na yae sa mai maka ko kai na kau ngonango sama ka sa kene mur sanjo ti ke na nai par ni kau to na na porta pa somil ta na na sku me na porta pa somil ba tu na me na koro musu na sala mo ni mau ke ni mai ba ko ti ni na par paro mai ra ti ke na kau baro sa mai ra na kau baro mai bol ta ke na kau baro sa ra mai tu na ke na lusi o tia sangai mai to ya bu kito sangai mai ta ka ko ko ya mai dikilai na kilu forest na no na mai tender na pote ko somil ko ko ya paro chi ko pulenga mi na na log sangai mai ge mai paro chi ko na kilu forest sama kana boli boli ta ke ai sangai mai do sarva te ko na na pote ko somil ta sama sarva ko ko no ta ta mai ra watsar ke ndo na na pote ko somil Ela bi buka sangani maten tu dora na na kota polson mil sa mai par na koni pale sa polta na koni pale sa mai tu ya ni na kela lusi kita sangai ngai mai mai ya de na silu ela buku ni bi buka na maten tu a me sa mai de ba ta ki na ka to so ko me kuni dona ka we lusi sa mai ba ta ki na ka sa ngai mai sa ka dona kela puli kita mai puli puli tarasa nga siang na tip kiti siang ni dona tapi bukan ni macam tu kita mai puli pi pa puli nak nosto nang si puli mai na forestry kita mai taya ya kita sama mai puli dasar ke na le na kai na put ni na to bi bukan nang si puli na si forestry mai sama taya ya kita sa supply long fast ko go pe ko so sama ya la la la ka to kau ba bibi bir na ngole puli so rimbure Virna vaksa rau kira kita mai buli, kita utai rau kena kisni mate, kaya nangwa kato kau pana kani tebu-tebu, kwa sanggai sarci kaya ngwa nalonga bi kopi.
0: Isa, totoka, totoka pa kuwati. O wambu te nir na warong tikon mai na wekanda, pra warong tikon na wekanda na New Zealand, ya nulubi biti, New Zealand, ito dhoko na kapni ko, er na mata ngaya ni, medam, rangay ngay kots, ndo wundo tala tiong dagan ng outlet store, na koros, no sorry.
1: Kito chiko na ngay na sinu, kapakan ngay ngay kots, chiko kaya na bunga leipet. Era one ni ngai ngai ni kito ngai ni ma otara kito kito na le na ni toya ya kito tori otara wa deposit maka ya ingui saka pa maka ya ya ona saka ke na ya ngo mai se me paka maka ngo ni mai ko te na no ni ya ya
0: Sandina.
1: Ok, ngai pa tara meteresi. Ok, to we wara ni ngai pa tara meteresi.
0: Oh, ay. Sandina. Isa, ando ule vida sarmanda na marama, ando vingarabita tinga ngurina nisinu forestry, hindi vinyana?
1: kwa ngai ngasih dia untuk ngai ngamai. Ayo mau cuk sana ngai nasin koros kiri di tempat cuma lagi tu paling saya yang goi nasin.
0: Sandina, wabi orto nangon irto na malikat merto umuri na wan wene ba muni kena wene non to tutu serto na malikat mbiak merto na zaka zaka talen do telepon nua.
1: kita mau tahu ya satu nganggo, elok mungkin tahu ya mengapa kau itu okay. Kau ini nato okay. Kau nak bagai bola ya sebersar. Kita sama izin sarci kongo, sangai sarci mana saya ya. Ocha, yo lo so nalu dia gue bina kata mengai arto tumbu nak ya ni. Misal dua tahun nanti level ini arto buli, arto buli tala ni mana mungkin kena tu saya nambi sini sini mengai ngai. Nesta que tu bata que cortes por na o sobre
0: Anjin tu zoko iyo sa kim ge ngai na kor na vo vol vol baka awaren kim ge tel me bango na sinu se no sor se suba iyo dona no muni vos ni baka ndre ve ir no maramatina er varo ngi mai na ngalo endai ke ir tel nga na ngon e divinyana nan sa se a
1: te wan na na ka ta o fi kendra marama o kendra marama mor mangwa so tuna nilanda sana mangwa saya sana zakatawa zakasa mo ngi me bi kenda kenda li zakata ke bol na ya ya lalanda ba bibi na ka ma ni pale paka sana ka una lusher mdali ka o ke to va ta ke ko me ra li li ke ni dilo na ka ga ni rochi na rochi na me mbuli ke na rochi ke vi sara ko na ya ke to ngai tanga ke tar mara mo ni ta ka sar tunga da na ka sa le ngai sar chi ko na ta ta wardrobe na ta ko man na ka ni rochi sona kawe roni zaka kena tau sena uko uko ni lomba ni vale sona kani tutu ni seni kau roni ndava kau sartu manda ngane buri buri tu ni la bukenda patala kena vesona ngwane sandende mbe kena vuli roni nda paka mpunga sona makaka ni vakasa mabaya ime ratu kena nanda mbula na visina
0: Sakanji ni Sara. Isa kimsa wamal maleka waka levu wanu ni maleka talitungani vi kimu ni kina nomu ni matavu wali waka tala kina bisnisi. Kipa ka kima mingene vichi isa kima mata wuli ya ya ave ira wika kima mirutiko mai wanua me kima langaya tu na vira. Dungi nga vi kotsi kipa ka njiwa mata wuli longa mando mutaronga na wunga lei beds eh sando nuchika ya. Ya ya.
1: Ke sawarai na bi ke mni na tik mai parani ke ni be ota ta kam hebol na no mni ya ya bi ke ka bi kan dra kan dra tsukai biti na ban telefon ni na 9918255 ni ba kan sangai tsuk na live na Facebook page ele sa ba sa rangir sa tsuk mai balangi na bu kun ni na ra ta mai be na nda bi na kan dra tsukai biti
0: Tatoka, tatoka bagoji. Malek, malek, sarapa kalibu, ndiviniana, na sunusuli no mningo, na ni marama oso, suku timi ngurin taka vaka, kimisa loma, mausia, ni virto, na vitamani, na ngalu endai. Ni baka tingu vinaka, sa utu nububali, kei na bisnis, kei na ngaravita, vital ngame, na koro, ni baka tingu vinaka. Na, kapna ko bagalib. Nigiri ng tika na dumo yan di binya na lamba lamba maramani sote vungale televo. O wambo tani vunga vei i kemunio ni sana rongoda o ni sana sarava o ni sa uli ka talaga na kenre tukutuko. Iyo na kapni ko ni rongol talaga na PMN Facebook, PMN Fiji Facebook page and ang game view taka tika bagamalua na kenre itala noa o di binya na lamba lamba na kapni ko ni ka kung ulo damo na nabin televo ni di binya na Viwa lima viwa ndua walu rua lima kebuka ni malkate moni i voliaya eh iya mai virtoni vitantara ngaki ndivinyana bambibi chiku piki mtona weke kitoni weni mboka iyo na nda kombo ni nomu ni mozi na kake zibangon vungale ngasa rawata eh ni mbula ni mbulu mleka zo ni zile na kula kula na siri ni asana waka turanga otai levo ni mbula mleka mleka waka levo na nimu ni sema tiko maina ngalo ndai PMN Fiji, Pamanaviti.

Pemen Fiji pamana viti mundre ni thangi kei na sirivan daulomani. Ni sivino ono ena tini kawa namini tini mbula ni mbula vinaka ni mata vinaka mai na turanga marama thauro muna ngone leo kei kemu ni nalalai oni ndo talitaka ka maruta kana nanda wata wata ngona lubi viti mai na tolu ina tini karona kaloko ena vea kamini waka rumbuka iyo ndo mei tukutuku toka ruta kitinga ni tukutuku na nrame visure titinga ikena madasa oti na marama dunia oni song song ni marama ni sana waka turanga lo mei New Zealand and the always to nambuna in an under song ni tony to soli and a vula and a money vula mengo yo yeah sa ni sur di ke de sar ti ke sen ni yo kim ni wale nga na tu rank ni marama dur wona ngone le ke kim ni la la ni lo me viti ngone vi sur di rama yo moni ni na ngole ani minda le so ta ba ko vi o kani na singa ba rombu ka ni ka tulu singa bul kan do ni singa ni bulo chulai mai na ono ina kabi ina tini karu na mbungi lewo ina baka dhuruti kwa tau sulingu ina Otara Community Hall nambu rosa ngabulu Newbury Street e Otara yeah. Otara ngoi tiku ina zewa kia wakalandi Otara Community Hall nambu rosa ngabulu Newbury Street e Otara mai na ono ina kabi ina tini karu na mbungi lewo waka rumbuka na ika tulu sa ngabulu kandua ni singa ni vula o chulai ina vula sa ngamengo sa vesure titu na songo-songo ni marama ni sana baka turanga olo mai viti New Zealand ni rao ni ndanlai sota ni kia baka vio kani ni kututu ni namu ni sisi veni ndanlai soli nda maru taka wata ndo ni bilo wai katakata mbala o kima enda ndo vital no taka waka liwe me kaku ngande ndo ndo mai sota ni ndo hesa kadi vina nambula lewe ndo sota sartinga na songo ni so mate o tienda songo ndo ngay vital no taka ai kila ngu eva e saba me ka ko ni ndo mai sota tinga vango ni ndo esa ke divino na mbula pinto mento ngavi ke mando e mbo ka vitu menda sota na ngunu ti vango ni ndo ke mando sanga nga si ndo ka vi iya ya yo ngo ndo na ngona rani ndo mai sota ke no vako vio kan de vi marutaki ana wai ni vanu ave ke ni ndo tari ta ngai ni vanu ave ke ni tela ngana tele ta kada wai kata kata renda wasia vata tu en ka mi singa ngona ne wakaram buka ni tongka sarta kana num ni vola ni vula mai na ona ne kavi ne tini kerua num bungi level lo mai viti women soli vaka vaka rao expo ngona ni mami vaka vaka rao tinga ni ki mami i kinda pa ki ira rovasta ka sarta ki telanga wai na tina andara ngoli tiku mi vuno na vula o kotoba erna mai tiko na madhawa ni kena marota kena vasa vaka viti ni silandi erna mai tiko telanga na kena marota kena singa kei viti ndo waka dhuri na vi e sani koro ke de sara ni silandi na vano nga e da samai taro kurtu kina lubi viti na sani koro nda rongo da tika nda mwanda tau mai rota rua na kavni kua o vangam bota na kavni wakaro buka mingo mena da na ngole sara manda na bota raka ni silandi rongo di nda mwanda jasa nda ngai ngole da kita limai se wabi niyo ngo endua na ngone nda sota kina waka vio kani lomi viti Women's Expo soli waka waka rao celebrating empowering and uniting women of Lome Vid. Sin tuku ni sa kim visuri tengah nama ram, mengar ninggay ngami nama ram. Senga, ngoli kin sa ngami bako bubali. Ngoli mo tao na, or na kewira na ngwane. Nui taka ni rao ni da vitu kutukin takayani, da tongga toko lan da iboli ni vula, da visuri ti sarta umay, kaji baka toka, na wekanda ni asano baka turanga o Lome Vid. Dota lan visuri tinggo, Iya, mua ni pula o okosita. Gua na visureti, tau yang donan raunan dolan. Gua na visureti ni kena marutak na Masquerade Winter Ball. Vamos din do sarongo di Rusi ke Voni on la Von the God ke Rusi botringe gare na norto na non romai ka di baka tokre bisuriti na mada sa oti na lawo na romai na songo ni e vakata katan da kango a i vakata kata sen na songo me kanim butu kaingo na lawo na romai kina me na lei vopina kata kina borro na tonda kuna romtan bangani vale ni mbula
na wale wakaruta ki wira na nonda mai St. Giles e naulu watu oya na tikite ke wakao ni ngandrebo moni na wali tikite moni vitar tarasona ke i Rusi watu ningere e na nona na bandele moni wikau ya ki saiwa rua rua saiwa ono rua saiwa saiwa viwa ni basata saiwa saiwa tulu ziwa Ya, saiba rua rua, saiba ono rua, saiba saiba tolu viwa. Ni taka ni dotanga sa sanga ya ngoya, ni raninda na vita urlinga taka talanga. Yon madha mingo ningena nama kita liti mekena ni dotanga na itakitaki, menando na asa ni koro ni Islandi. Nando vui ni asa ate roa, uwambu ta misanda ngol mandala mbote raki ni Islandi, kisi nga ni inva kagal, o Christchurch mbeka siyo Timor Rusia, o Ama Rusia, o Danida, ne? Siyo Hokitika, siyo Nelson, nimbulu vinaka, na vivu wale kede saru, nipakitu itiko ina South Island. Nimbula, nimbulu vinaka, nita kanisenga suti sara ni lutu paka liwa na waithi vata, na lomu ni asa ni koro, ena madha ongo, iyo saan, mbo ndo na mbata vinaka, dala kuduru mtingo, iyo. Oya, nimbula, nimbulu vinaka, totoka tuna vuli were were, oya, na ngauna e whakaruta ki kina na ngele na kena e dhavandu te I au kela ni libu sara tiko na ndruka sa e sa ni raitha tiko ni sa se tiko iyo e na ngonongo iyo na coconut crabs na unga vule oya na ndaniva wakata na kina na to vuto iya totoka totoka pakoti iyo ndo mandan ni tabisir me birto na kandavu kwa tangi mozia nga ni na numi kensar kina na ve matawal kensar ni sama vina katiko mai ena e kavi ni kua ni mbole ni mbole vina kala matawal na dhama matawal na watu wali wali ki kim ni kensar na matawal ni sama na matawal ni seni ndo lele ena e kavi ni kua ni mbole

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Wonga kina bukalo isa lepanoni modelo lepanoni savi mama donu na ono na kaloko bulbuna ka vuni vin delai ngole da kiti moyo o vuni bio kalandi ni otime na gravita vin dono ma zawa etopo ni taka ni oni bulbul vina ko vikim ni kiti sarno ke ki mami ni vito sa kiti kana bung ni ko na sukuti men tra vaka se ngole tiki tra vaka ani bul ni bul vina na wali vun do se ma vina ka mai eno via kavi ni vaka rombuka totoka totoka ba ko dio a new head coach for the Swire Shipping Fijian Drua men's team will be named within the next 2 weeks following an exhaustive recruitment process.
2: Au sa tukuna, au sa tarta ko vi kolise wambi turanga tau. Kengai dana tukutuku mei wale kau ni ngan drava mei kati baki. Ni ngai vi tarta ranga mai. Iya. Nimbul, nimbul minang. Dumbul minang tala nga mai. Mai Australia wiki mni. Nabi oka ni nindo sama mei Australia. Nimbul minang ka mei Amerika. Nabi ya sei wura wura kede sara. Oni sali baki tiku tiki na nalubi inviti. Nabi mbuda ni walu. Nimbul, nimbul minang ka. Vina waliu. Nanom ni sama tiku mai. And e kavi ni kua ni mbule ni mbule vinaka e kavi tilanga ni kua ndana uni na rongo dhiki nando mo isa ilea lea kena nana visuri talitiko nga vi kem ni na itamba ngone se vi kem ni kia sana song song ni ngone tau kei mai viti ni wakiti tingo ni selandi na vinaka mo ni nangai nana ama kitoka mai na vi mama ni vitu na mai ndo tiki na nana vosa o sa ilea lea e kavi ni kua wunga tale ni vitala no mamona kena vi tu tu questo rosa poca rota tu elano che olivia me non da parte na cavi nico na quali una ve to con i vina come vi rudi che mosese vina che vina che poca li poca tanto che ne roti i

to toko wa koti to manda nei tavi serre ya o kila ni o mo se sento taleta con go se tiene i rusim beaka e do taleta ko ko na serengo io kata kata tiko na mata mata tiko na vanua do manda na kena e aval to tu sa kum danga nda ngande vale kuro do mena bilo wai rangon nda munoi bakalevo italia ke enrek mata mata na munoi me balanga eh

men Fiji pamana viti inside out to wata ni vo e rosnga bulu meni ti me vitu na kaloko na vitu na kaloko na mai tamana ti ngi ngi ravena kavni ko Eleanor Turang view ke Olivia Mbola Tengivi. The sample of Naka Naviti Nani Vimbuni e Bundo Wetlands of Brisbane. Vinawali Vnando Sema Mai Navekavi, Nivakarumbuka, Vikimni Ketalingan, Wiki Kimami, Nave Saini Silandi Kevisara, Anuitaka, Ninimbulumbul Vinaka, Maru Vinaka Nangone, Ovo Vinaka Onana, Lumun Rondro Tata, Sevavi, Io, Tataka Tataka Vakoti, Nanum Nindo Vitoko Nivinaka Meneveka. Kavi ni vakarumbuka iyo ndo tala na songo me na ngole kina na kavni kwa moni na rongo serto kani ni mberni romba sik meruna marama vya kaningo marama ni buru balavo kina marama ni mburu mbasanga iyo bata tala ngo tala ndo na marama tala ni mburu mbasanga o sesi o Bex Peterson marama tala ngani to bata mewen langa serbi kenda na kavni kwa mbue mbue Nikalungat sa katiko na vyokani, sa utusakaranong nindu ibuwale. Ni tem moda ta comanda.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Kampuni dalai kande na sere sa iko nong kundang lomani sa bitu na kaloka na bongi pena kentai nimbole pena kani mata pena kamai na ndau ni pakar rongo kena ndau ni beto koni ni PMN Fiji se pamana biti na bongi pena kentai bongi tingi ni borombuka kero sanga bulu kaone ni singa ni bulu tune ronandolo rosanga bulu kalima Babin pina kapale po bay maramato bata o ne may tingin de kimbaw. Ano na na bing karabi may natolu kina bitu kakiru sa may tomanatik na bing karabi na bongi pina kenday. Bate kay ditaw. Olivia mbola tengizi.
2: Ni mbola binak na wakanda. Ni ndo nana makitumay na bimbong ni varumbuka. Iyo, ni ko na Cruz Anguca Ono Nising ni Brutunia Sabra tani me dava na embaki na pula
1: na pula
2: ya sabe mama tali tiko na na embaki
1: coach kinda to ba malu amara mata o coach kinda to ba malu ayo kira be bam pula tiken we communicate sarna sematik mai mai fangrei en nando se betolu poindi ono na fm ni mbulu bina kanto mbulu mai hamilton en nando se betolu poindi ba na fm mai tauranga nando se betolu poindi walu na fm ni mbulu bina ka ndo mbulu mai rotoru en nando se betolu poindi zio na fm
2: Iyo, apa kamu letak tengah ni weekend ni? Saya mesti kumain na live stream na pmn.co.nz ni boleh binaka. Kalau mai tay ni buru buru tapa ngani saya mesti kumain kena na bongi binaka ni kuah.
1: Tien Sarah, mai tahu po? Tahu boleh binaka na barang tik mai tahu po? Nanti saya bawa point di 7 FM, Hawks Bay, nanti saya bawa tolu point di 1 FM, Tarnaki. Frequency patanga ndo se betolu point di on FM and a manwa to region don bulu benaka ndo se betolu point di pan FM may Wellington ndo se betolu point di bit on FM ken ndo se baba point di ndo on FM Christchurch ndo se baba point di ndo on FM tenaiden ndo se betolu point di wal on FM in Vakagil ndo se betolu point di on FM nim bulu benaka sang ni wala dem ni baro tingo ya client ndo se burua point di ruo on FM
2: Na mani telepon tale seiva walu seiva lima tolundua na namba ke ni vina katumuni osea nomuni tukutuku sera nomuni katini simsu se dua ngana nomuni vini kereserre se vivo tai gona namba seiva Walu seiva lima tolundua se nire ni text mai ena 531 se En our Facebook page, PMN Fiji.
1: The Monotone Wonga came on near Lady Malom and it took one on the Vingarabi and Bong Vinakandai. The Takani to talk to the Vingarabi, to talk to the Garavitabi, Tavi Devang and Garavitik and Bong Vinakandai. Nimbul Vinaka, Nimata Vinakamai, Vinakamai, and the Samatik Mine, PMN Fiji, Pamana
2: Viti.

0: Kita mo ia chese mudin ang bitu ena serre dream time sa si pitingo bikenta na bitu ena tolu sanga bulu katolu na miniti. Ena mo ni telepon ikandua sa ati kumiki na na Fiji Community Leader ka Board Chairman talchinga ni Pacific Media Network o Mr. Sailelea ena po kutinga ni ni tuku tuku se dapat ni mata ni tu wei kenda ena bongi vinaka enda enda sana wambula sara wei Mr. Lele ena bongi vinaka ni kuwa ni sambula vinaka
1: bulu vinaka no do bulu vinaka na nonda do ingarastiko en watu watu ni wakamburaki na pamana viti en wewa rombuka wabili vinaka ni rao ninda werongo zindo mutale en akabili shirini kuwa kila ni dostari dengan rakyat kuntu kuntu juga vale buna vanua yo kerandi kornilava kaki nana biasa ini silan di telesok lah mena kultural na bagi dasar tikus dan kini ni tahu ni kira na wangga buka tahu tu kini so weekenda saya ni ada roy bar nak kaji di sini kui anda baru bila kerana perlu mendom tali na nanda kanon sara ni kakambura ki ngoe na pamba na viti. Tamo to pandibi na kaweke mdo, na viti mnina nonda, pambula viti mnina nonda alewi viti. Tati kongoe au tero ni silandi mai udini anian sara ira, ke no atren bando sara ira, i na anian ira, na deba ira ke ni silandi, ni wakagil. Ni tako ni nda mburumbula binaka tiku, kala ni kasutabu tiku na mdaki matota, viso ni mdaki, ni tako ni dengan garu ini pun garu bina itu ni tar. Ia tu mandau namu kuntu kira munda apa tukar rutar tertalan nonton tawa di bina kerana nonton tu mai rawa ya rodovi na nonton tu kaca di pak na paman abiti na itu lemah tau saut na kerana sore na rodovi na tambahan ni kakak murat yang na bosak ni programu wabiti atau mitor kira nonton na do to vinda da vabri vina ke kida no to vingrad klani nonda da mo la vina ke tu ke na le vibiti a tero ni slanda no to vingrad na nonda na to tiku no valuales na so ke na ni ai to ke a ver to na tambana ni kakamuraki na bosa vabiti kwen da vivo si tu ke ni kina ngo na vose ni tukutuku que no vi catalizó en el programa Ortondo Barotec. Como no es. No me quiero decir que no hay dudas de su libertad ya. No hay dudas de un domingo la vida. No estoy con vos. El enoja. Y ahí el tono que le voy a decir más. No estoy con vos. No estoy con vos. Bolivia. Aquí no Rudy. Aquí. O Moses. No estoy con vos. Tiko to na vita to vada tiko en na maranika kamuraki na Pacific Media Network. Na kabili si ngulo kita ganito tuko kaya ng mga tapiwa si ngaki na mikretiko na wikaya to tiko. Nito tiko ngulo at Ron Silandi na ngon sa langgo ni kakamuraki kila ni nda ando na naman ti makina. Ite kitiko ni nda Ron nda bangat kagawa ni ngatiko na ngon sa langgo ni nda ando Ose tuk-tuk ni pun nak kelani ni pun nak kaya tu tiku. Ia teror di Selang. Ia napa mana sedik media network nama mereka kerap untuk kelani sa. Tapi ose itu gua na radio. Ia sa tu sedik untuk kelani sa tu ia ose tertunga na media libur-libur. Sa bisa na tambahan ni kena ose ni tuk-tuk. Ika kamurak yang nunggu-nunggu untuk setelah nanti tambahan kita ngasa tiku na live stream. Nak kena sa libo na nagonisa randa tungo de kina dito kung tungo de wala libo na kina na puso ti mo yah na zanto na gonisa na selang beka na radio na yun da wala libo na kina sa radio na yun da bi tungo de domotiko yah na nando to vin grabi na nando to wala silisi at kaya nito tungo ngan dapat mo sa yah ni weekend na lewe biti at tiron silang din da na program ni tungo na helping kaya ni unis na kaya tungo na bi Ibu nampak sahut, kita untuk mikir na program ini tu kebenar saya well-being atau betul betul ni betul tu kami betul tu kita na tempat katakan di Ministry of Social Development. Kalau nampak sahut, yang nampak kerabat ni Aotearoa Viti Development Trust na lakakina son na program via dei tamangoni na workshop of the Rocklandi lakina mai Wellington watake i Christchurch ia tostal tuku na rena tiki watatuku nga di program ra ramban di well-being ina kila tuku kumni na waitabi na beya sa nisulandi rota tuku di sa tuku kawal na sa nisulandi waitabi tiku awili tiku na bingarabi di program go na nonda sota na itabangwani na Aotearoa Fijian Youth Symposium do nonda sota bata vi kumni na waitabi na na well-being ina kila tuku tuku tuku tuku meki na isa bandi tagi tiku na kena na Pai dori tik mai Hamilton na ni sel klati ko na na bitar tar ke na bitar mo sa da ti ko men na tin ka ba ni sina ke ni kachin ko ron sina e na bulo ko sita tin ka ba ni sina se ko na baro buka ra da na tambongone na youth and utri sina le bu ni baro buka na program ni sina baro ni ke tin ka le bu na ko sita ni sina to do ko mata ke ni sina tam Ότι να καταλάβεις αραβίσου και εκτάλλη. Εάν πάει εδώ ρίτηκε με η Hamilton, να κλάττήκω να κάνει την κοιτάκη ο Hamilton σε Βαϊκάτο, να σαν αλίβου ο Βαϊκάτο, βλέπετε τι τίκονο τον είχε τα μπογόνη, σε όσο έχουν τα μπογόνη, μην γράβει το κοινό κλάττήκε την εκκλησία, να καμπέα, να νόντα το... Μην γράψει τούπο τούπο, με τα μπογόνη και... Ya, sa wanji tegi ana singa niketin kawaki niketin kono. Ni singa ni okosita, ni sana kila tiku vi kumuni na goe na waedori tingo na workshop sa symposium go vi kumuni na tiku na yanu yanu zaki ngo na waliku no dhale ne. Kini bambale na rote tiku e tiri tiku na vi tiku tiku ni community ni viti. Eku me Northland, Fangrei, ayatosan kortura ne Wellington. Ni sana kila kumuni tiku. Na vital non da sada kabatiku oni na lesie mai leveru na nomuni ne tambangon se yu de klachiko na yu de na betarroga na bakida bertiku ne tin kabitu a kin to son ul kalima ya na na mbaki ya na se na to sana komuni na vi community so na nomuni indigita ka ya ru na nomuni itambangon na kini na baita betiku na well being son de ni klachiko na kor lelevu o Kalandi, donale tolu me na sulu mai sa na ndavi tartar tiku sa kereti ko na sulu ya mai na da ni no muni mata ni tambongoni me sa na ni baro tak wa bibi na non rela kolaku na baro tak ke na non rela kolaku tumi na ya bir na ya tiku me ni baro tak na non da ila kolaku mai na kontong ko buke te da batare so ko na ngandevi sa kina ni sa kereti tiku Undi na sulia mai na zanda e lewe rua, leo tur bitum de oklandi. Na numini mata, vini tambongone. Na klandi teku mai unidi ane ane dake, mai Pangerei, oklandi, Hamilton, e Rotorua, Tai Rafiti, mai Gisborne, mai Hawke's Bay, usumbe ningori i New Plymouth, Ni Taranaki, Manuatu, Wanganui, okaki na utusia na kortura na wanera. Na numi tuku me nangai utusia na November, na utusia na ngai vaidori virtu na nikumdo na enyan mera, vaidori Christchurch, na nangai vitartara tuku ni kina kila, vikum ni na vitavi tuku na well-being, sa dormu ni na kila tuku na nanama ki tuku na. Saba, tuba ni tuku na program, vikum ni na itamuone kila ni kila na biurutane so sa tiku na karavi tuku, Nubika na yang abik kumuni, dan namuni bila turut kita ke nanti tik kumuni, na bila urutan esok, dan tiku itu nama i bos tiku, bos tuku tuku, dan turun singoya, ni tak ni ni nama baru tiku, kau ibu ni tiku nasa, wanita tak na wanita na ideal, merai Hamilton, ni tiku kita kena sa tu wanita tiku na program, abik kumuni ni tambahan. Ya lebihnya karena di komunitas so ni gua tu kemarin dah nombor ni mat ni youth, nombor ni youth repair rua, isu kelatikus. Wah lebihnya di komunitas sa sudah tu kemarin ada di nombor ni mata, kerjanya itu tolong lebih mai bandit aja sana tuvani sara chiko ni tuva tuva na vingra ni task ko di tuvaka tiko na na program go na sipose after vingra vi tiko na community ni oikato ke na varota ke na ke na la viva ke ni ke na vita mara teleso ye ni ta ke mo ni va tiko ke na me ro ni na me ndo va tena non da tumbeli non ra va toro da tek na non da tamagone na vi urta na so Iti ko kila na umpaksao tinda na kila warile na wika la tala na tamungon may na tubo-tubo ka maleta na nun ra bulan si goal setting na tanon ra bula ni wika sara sutawa na mental health at tamba na ni tubo ka maleta na bula bay labo financial literacy at wika tali maleta na tamba na ni wili dagadag tali so bim-bim bila tana non da kileira, non da itobo, cultural heritage na kambale chira, non da itubutu, non da bosa, vika ki dhaban vingre vabonua, na vika ki dhaban kambale chira. Iana vida na urutanga, sa tupani tu, vita ka ni yoni na vita ngotaka, na kanga mbimbi yona kreatu kan vi komunikeda, na vi komuniti so, vandi tigmena na muni mata, ni yu, sa rintiko buna non da varo tag mer non da lako la tenin to banga tag chuna marai ni kretu na na no muni varo tag mai na no muni loko loko nga a ke na ndo ne tutur na metres na ka ke da va sa na varo tag na marai ye na lo muni pitser na emil te chuki na marai go na bai dil te kina ya no na ka embleta na otero yu symposium ira na non da tabongoni kani Ikumni tlang na sa Nisland. Tigubuti ko na bitartar ang balata na awas ni Tugutuko na regional roundup na we sa Nisland. Iklani madalan doon may madang benggorto may roturuwa siya mara sa uti. Na we sa Nisland kaya kwe tigitigo ni Welping sa tigo na bimateso na numuni suli Tugutuko chung may garato na kakamburaki. Mende kila tigo na bikaya do tigo na nanda community numuni bambarang tigumni na wili-wili ni I lo invito a ti un momento da da critico, il critico la vita tutto che son da rendo vi se matti tal che anche nei clani credo tutta la no seconda clati una vi casa e ad tutti una vincra vi di matti tu in Islanda non go di deserto una bulla a provare un tal che ancora vi di in Islanda nel capito di novembre perché am da vara ti che da che sta mai tu in Islanda da di ding le clatrane tu sai si che come in tamba di vi di mai vi Aku kelan sama register asar. Kalian itu bi laku lagi tiga ratus satu kita ramai sahaja dalam sahaja di Mezaki. Bi Northern cukup di kuai kelan di bertolak di Torsum bi Hamilton. Mereka sahaja ni nak kurturan di Wellington. Karena kelan cukup na bi cukup di sini na cukup kini ni alam nak ni mana tak nak guna bi kini sahaja ni bi di lebih tiga ratus tu mana bi pasport se pun sudu. Na raro sara u nakabar ng lugo register ni kuwa tutoro tuwing kara doctor balis ni talang baybit. Hindi kila mendaro ni dadawit ko sa wakay nda ginakata menda wasay chico na itutu ko sa menda tumre chico wika ang balatan nondo bunuwa baybit. Kendaro ni dadawit ko na kena ding tak matin ko ni nonda bunu nda sa motivir baybit. Rata nga wika nda sa nda hindi ding tal chico ni sila nda babaraw chico. Aqui não dá que tive no vendido em Goa, Islândia, na número chico, na novembro, na Cavito, a mãe Vito em declara, na Vaya Torre, na Lomba, na número chico, na Vaya Torre, na Praia Ministra, na novembro, na dezembro, que na fé, na fé por ele, em Bacamengo, na Sembertina, que vive em Tínsi. E não, é na, na Itália, na mãe, o seito, na Vicenda, na Leviti, onde, para o Rongo Timoé, na Vicenda, na Islândia, na Itália, onde, na roni viva sei tagle tutu keso anda be tartar chico na vi tutu keso ambra trebin grab matin tu islandi ani vari tagme na vi tutu tutu tala ni nal rebo per tu na vi grab tiko ni bia konta na roni to pila na vi kaso e na ni tike mundi no ni romoda na de wera de lo viti non da program e ana non da non sala ni va con i tutu ku carto io bukin na tabani kakambar ngo Warutan matentun selandi, suri free weekend dan free kursi, ko ya saka tukina na kakambura kingo ikende kede na Pacific Rec ko na no a bikini kede na nonda ni itaka ni ni mburu na ka ni da kangaro di bina tukina na kimbat lutang ko meta mona ngono na ka biru ngono ngono terkina ko ngo sai lele ni do de kada ni mo ti kalamat tukina

0: tangata mai na koraturanga. Don bule binaka mai na koraturanga.
1: Ia, sam bule binaka, ta tomosota paka e kaukotiko walelei na rangi na koraturanga na pongini kua. Taumbitiko na uza, voka e sa siro somo talitunga mai vao malu ana ken na mbata mbata. Ia sa vao binaka na nita vifungo si domo talitunga na pongini binaka ni varo mbuga ndai dai.
0: Dina Sara. Ia, klame, tika puna ngana nonda wasi ni ngona ni nailalakai mena koruturanga membaleta ngana timingo na moana pasifika ukila ni na madha anda sange mibaro bahananda kuengo ando tali na itukutuku membala tetiko na ninda pamuriti mipa malua kere kere ni ni zauraka manda na buku ni timingo na moana pasifika
1: iyo vina wale tona madha wa rendre toka vir na anda uvo muria toko na tuna matatimi ni moana pasifika na madha ngo ena tinga rua sawati mai kadi bagi tuki na na kena sa mai i tenga ni nangito na moana pacifika ena sotote ni super rugby ena mbaki vuhu ratua sa mai kadi baga tau manda na na kambani ratua toko na tiku mai baga ilawa na Pacifica Medical Association ena bulo epreli ni sa senga ni tiko virtu na ilavo mero ni to wakuri eki na na ken wakai ilavo teki tiko na moana pasifika en na emba kivu ma ni maimbasi ke kina so na kampani so era sanga me rawa ni ra wakai ilavo taka na toso ni moana pasifika en na emba kivu kartunda lava kina na New Zealand Rugby en bula saoti na matrika tuba mera vakoten na nonra watutu vakai labo en e tubutuba era rani tubana membaleta na ken na vakai labo taki na moana pasifika rotalanga ningai sulivira na leiseni ni moana pasifika iyo mani kandarawa na singa bukilulu sa maikadi vakitiukina ni sana senga ni nangai gito tale tigo na moana pasifika na rundo lugo sa vulka vitu ya to varta kana union ni rugby ni islandi ni sendolo tigo na mateni katumba en vitala noa ke rawa ni nangai boska ilistal me na moana en rundo lugo sa vulka wal sendo tale na timi ni pasifika me rawa ni rauna oka tigo kino samoa keitonga avakatal ngakina or to na union la la ye o kukale new way ke ka er to na via durmai en team ni pacifica na numi menanga i sangai en na runun to lugo sa ul kawal e senga ni kene bal balanya senga ni dua na kambani e kauzake na non to vatutu nge mai lo reti ko ni va na kambani er to vatutu taka na non to vina kate mer to toro na mona pacifica Ayo, entu ana kale we mai adati ko sei ko na nguna, eh? Na nguna e mai daga tikina na vita la noa, tar mani leka, senga ni rawa kina ni i vandi taki vaga totolo, e sona kai ngandri vi me vandi taki, nei tu tu vaga i labo, nei tu tu va me nangarabiani, me rawa ni reida na New Zealand rugby, er to varita toka ni to via reida ni tiko saranga na i labo, e rawa ni wakai lava te kina na timi mai na ya bakivo a me vivien da vitalo te kona ya bakivo ko sa bula ti go tune na bunga ngo no na bula sa na da tale na ya bakivo na so to te ni super rugby sa ti go tale na februer or to sa vi na kata na ni zren rugby me ngai bula chulai pa te go bunga bunga rau ir na vi mata timi tini tale so kor to sa ti go na super rugby ke male na ngau na soli ana kana sangai mendua na na iwali ni langa se merindua na itubutuba e rawa ni kauta tigo na moana pasifika ki na rondo lurusa wuka vitu sa alaka laka sarana kia na ngauna. Awa vitala na tiko, wata ke na rua e rawa oka tiko e na watu tu ni nona tau sanga me rato taura na laite ni moana pasifika. E rato varitaka ni okua saranga na lenga lebu i rato sa varitaka tiko na nona tau sana sanga tiko e ningo ena loma ni ona na bulongo me rawa ninga i ambakimo sa ambiu wata na itubutuwa ni kia na sanga ime vashuka i talamai na moana pasifika sendo na timi ni pasifika mena mai zizi ena super rugby na runa dolu kusha vuka walu kangole ni doana kalevu mai lo retrike ni kia na zizi vaki ni doana mata timi ni super rugby kamanda na fiji nrua senda mai rizango na moana pasifika na lenga sa mweza kina na nrua sena Auckland Blues sena Crusaders e orto na irna vi mate tinu go sa bile ka tsara nga metti ko rauta ni tini ka lima na milion na tola ena vi ambaki ena kena vivi vaki ti anda mai ro tal tunga na itu tuku ena lo mani ma va tala go orto mi varta to na rua na vivu ki va kai la bo men so so go le vi rak vi grupo na wol rugby sa na mi rabati ko na ma domingo io na vitalo no evagadori Erto varita ka tomo, varita ka tomo Jeff Miller na chairman ni pod ni rua ni orto. Erto asana na magiti ko maini na mai zava na na na pagila taki ni timi mai na World Rugby. Karto sa sasanga kina kina vi business so na vi sasanga tele so merawa ni rau mai kina nila ba merto tu kwa rau. Doana kaya mai langa na moana Pasifika. Baleta ni erto na no to to yavu e sanga ni to yavu me bakana rua erto bagita bikina na maten tu viti o te bikina na Fiji Rugby Union na Moana Pasifika endina ni tukuni me ro duru me kino samo ke tonga io e sanga ni do nei lavo erro bagita me kina na maten tu rua me ken me ro ni me buke na ken bagi lavo taki na Moana Pasifika sanga indonga na company nga na Pacific Medical Association sanga me bai lavo taki ro tiko yang gai sanga talinga ir tu rawi labo na Pacific Medical Association mi buka nor tu talinga warra bitu ke na ilabo ndo silen na maten tu islandi ke ke iratale na ndo bagai labo tagatiko na nor tu vingarabi yang na itu tu ko mem bolata na mona Pacific sala sanga ni tu na mi vita vi na rondo lo so ka bitu i se tigo na man se ndo tigo na maten katumba me rawi ni tu na sugalo stramen rondo lo so kawal se mendo tal na timi Pacifica mena mai digital run do ruso bu kavalu yo vare ta toka na eso na kampani era po itai porque tu na kana lo consortium ni rto usa na tomana tigo na bi vital no me rawa ninge yamba ki bu sa bandita ki nei tubu tuba di run do ruso bu kavalu
0: Tata ka pao ti, toki sara ke mirna marama ayan na buku nga ni Super W?
1: Iyo, Tapa wajib bina katiku virtu nama tati mini merama na Fijian Rua Women. Mereka wasiat toka na warung buka nama dah sawat yang ngono bata bangun na program bu. Nir tu anggito merto awara katiku na nur tu anggito kena mata tati mini Brahmis. Enak waruai. Ya, da kebukan tapa kamu dia cuma indah nama iraja nir tu arwah tanang gangga. Merto saat tiu sarmai Brisbane. Enak singgah di kuah. En onda tu va varo ti me tu na le so te kena mata ti bi red. Varita to con Michael che ni gitor tu varita kena mata so uti ndona ngito binaka tu toka na bikar tu varita ka rawa kina na ganga wan bi bena kruni bi mama roma ite toka na ruso bulu ni to na mata bi mama kruni bi mama tu ngi avala tu na no tu o ne le warange rawa ni tu muli rawa kina na ganga Varita ka toko mai ni soto ngo vat kina red ena soto ka uko di na ngani rato andru pa na red ena mada o sawa di virto na western force. Da ke lati ni nrua orto na nrua marama erto a pagan ruka na western force ena mada o enidu. Di toko uko na makiti ko ena tinga ni mataka mai Brisbane yo sa tiku talinga na pagan pauta vi rato na doni vi mobilidi keira era sanding te kiti ko merlang gito ni rawa ni na rawa na ganga rawa ni rutu na lama tada ke e na sotote ni semifinala ni sotote ni Super W se na nondro Super Rugby na marama poke duritiko mai Australia
0: na toki sara ki na Flying Fijian zo kila ni na singa dhabu sange chungo dara ditiko ni rutu sa mbiu mai vanua na timi ni Fiji Water Flying Fijians
1: Yo kandina ya, sa rato mbibu mai yo ira erangole ni nonda en loma ni maza wa sawoti, sa rato mbibu mai na singa na noa, rato sa rato takoso sarani a Europe, merto na ngole sarani welesi, merto na lepo ka barra ukina, en sote ke welesi, ena mazawa moni mazawa ka tumai ka vali singa timi me vaka enda sana rongo de tiko timi vinaka sanding ta kitungo samai zuruza ki skill rambitu na nona mai mavo vinaya hambosi mai vranse na rona mada o stavoti samai kazi vila ki rambitu me vishu somitaki ando na ngone standarde de tokomai na nona ngito basa ki tartigo na nona ngito na gorbuni telebungo ena nona ngito mai ena development in rua lamata da kinan rua timni lau toka totoka sara tigo na nona ngito yendo na kabina kongoni sa mai duru dake ambale tenisi ngone arrao talingani sa tiga bu me lao duruma na bata ngending andrevi buen dua mingito taka na mata timini vanua bambibi na mata gali sotrata bang kebo kamanda nga urebe toka kebo kamanda nga ena senga ni nandua na ngona mingito kina ena tolu nangito ena vanga durungo anona tiko nga merrawa ni lago duru matiko na tereni, rede tiko na mataka li baka barro e dhaka, na vonu ole itoko buli kina, ke sarrawa na ngito, ya endo na buli lewe, rawa ni na buli mai kina. Sabari taka toka na anto ni bivo ata buli zi, tanga li sendru si serwa kula, ni sa tiko na bivo kambau ti vira, era sa ding taki, erto na lakongo, erto na le tiga bu kemba, sa erto na ngai tiga bu sanga itala nga melo rai nei tuwa gini ango sa tigo birato beri ni nangai ding tegi tigo na mate na timi e nangai sota mate kena timi ni welesi e na mata ini sot sota e da toka ngai ka au via vakuria nga nanga unu sarangango rau sa tigo tale nga mai chili na mate timi ni Samoa ke na mate timi ni Tonga e na sot sota ni World Rugby Nations Rona mata timini Samoa, mata timini Tonga. Kaya maka anda mga muri ito mo, kila, nindo lakatigo na biyan bagi na Pacific Nations Cup. Eh? E nambang ko sa visa ovalilay, o viti kay Tapani raw sa Durudakin ko e na Nations Championship, o Samoa kay Tonga raw sa Lako e na Nations Cup, arto nang gali so taki na kira na biyong mata tim tayo so mewa kay Canada, Amerika, tikoya o Hong Kong, pita tal tu Chile, Uruguay, karena gay sok sok itu kan sok sok tanah bawah itu me Chile, enam muat telinga ni mata telinga kat itu minggu. Ya na sok sok tu bobo, mevaka esa baru tak itu na World Rugby, o na tim ni biti tim ni siapa ni sanggol esa nago, tim ni sama tim ni tong sanggol esa na, enak kena baru tak itu kan sok sok telibu, ni burbura, enam bawah itu me Australia, enam bagi minggu. Yo, na vavarau, sa vagaduri tungo mai Welesi, mai Englandi, mai Skotelandi. Virna nonda era tigo mai kia, sa tigo sara tigo ngai zake na kena vata ngende ngende. Vita lo tokir tu na Fiji Rugby Union lo bani mazango, wari tegi tigo nisa toso vina sara tigo, na vavarau, membeleta nangito, virna nando vito koni, virna sarsar, na vuli tegi nitikite, sa nana magitiko. Tina dua nangito kokoa gito warumisa era sa baka baro tigina merre saraba enna sota ki wele tina matai ngito enna mwani mazawa katumai.
0: Na kukla ni singa mwani titalanga maikadhiwa kitikikina na squad ni timi ni All Blacks.
1: Iyo ndawa vani vina katiko ni... Rawa ni maikadhi vitalitiko na matatimi ni All Blacks o George Bauer dona dharvo ungita tiko na matatimi ni Crusaders dharvo ni Ovalau ka vangantazi mai Ovalau wasu tiko na Kelo kwe saranga na ngwane nga ni viti uride tiko ni kadhi vile stale ki na All Blacks sa mai lutu tiko sevu sa mabaro tiko mongola ni I Vranse, Mobotiko na Rawa, asenga ni Rawa ni Kauwe na Matatimi sa may kalibagitingo na All Black. Kau kalungatan yung bauturi sito may dito na media team ni All Black na monimaga sa oti yung baumole na gitukina na moniti I fielding na kenalay kalibagitin na timi. Kadiwa kikina ni sama ikabitanyo Adisavea sanga ikaruo tiku ni ngoni pasifika me kavita ni taka na, na All Blacks. Ka tiko tala ngai kina nandoni vivota uli di liu. Dave Rennie, vasu tiko I, I Kukalen. Ka ndua na vita lanoa ki me mbaga dhoro toko I kia. Na, na kia na sambasi ka. Na lava era para tocar tico ir na do vôlei tico tico na que na voz tem vou falar na Pacific Connection dona Camaro tá aqui na nem eu vou estar toco adi na nona Rokova na vending tá aqui Salvadori que na nona Sadingoma é na Vuku ni nona Matavu vale para cantar aqui na é na Vuku que Pacific Raraba ni sana mata tatiko na pasifika na nona ingita tiko na All Blacks ka vili te ki talanga ena mata timi All Blacks. Timi All Blacks varta toko reni ni timi ertu unding taka tiko ena nona tu urebe tiko na ingita ingito ertu vina kata me na ingita taka na mata timi All Blacks ena sota ke varangte ena mwani mazao katu mai ena vagaduri tiko mai Christchurch na mata ingito Berlinge me sote ke Itali, anga I dava tiko ke Ailandi. Ana wali wadur tika nyokalandi en mazawa rua mai muri. Vira toka na ngoni Pasifika, erto tiko kina, erto lalala ngoni Samoa, lalala ngoni Tonga, erto ngito tiko ena vei timini Blues, timini Chiefs, kakina na mata timini Hurricane. Mai mbasi kata katal ngaki na o Pita lakai, do talango e tiki-tiki Tonga, Viti, ka Sambu Varite kua Satal Tonga and Sosote ni Super Rugby. Mai toko na Vita Lanoa ni mai lutu na Kavitani ni Hurricanes o Kirifi, Duplicis Kirifi, Varita toko Diureni ni mai lutu kua Ambaleta na Ngoni Ertou sa Dintaka. E vina kada ki toka na pasendi ni nonangito rawa ni na lande polo na ngano ni line out ka tuna numa me suli manduwa na ngonongo me roni na wari te koya ena nona kazivi ena All Black yo sabari tatal tango wa divren ni nangai dingta kita lele ngu le tul sobu koru le tin koru tali mena le wa sobu kava ertu nangai ngoli Afrika ena loma ni bulorua katuma. Ia sa da varene timu da umanda nungu reza toka timi binaka sa nbingi taki yo me wakasa nandou kilatu e lebu na ngau na zakana binti taki na kena wasofos taki wakor on paper it may look strong na kaya nangai le varita ke lo mandara kwe na kaya nza nangai reza na ngau na e sana ya pakina.
0: Tataka pa oti, pwede sarama pa kubundi peki anta na hitu kutuku ningi tuwe na mbongi vina kandai. Ia, tutala mbaka na kani vya tomana, ni mbari ni meithaba na wasi ningo nungu na mbongi vina kandai.
1: Iyo, mbari ni meithaba tunga na, na wasi ningo nungu na mbongi nikuwa. Na nraki veisa utori koroturanga maina noa nikuwa. Sa maindaro kezi saranga kina na sot sota ni, ni gito rakavi, nondra na wane vuli. En kortura na singa ni matak. Mai kari wa talinga na Wellington Rugby nen daro kari talinga na nondo sot-soto ir na vi kalabo en junior rugby. Tau ir na mai na yang baki lima kina yang baki chin ketul. Me waka waka itiko na kukua ni rangi lako tongko kula ni tatara lagi sara cumbe kanyi mea sara cumbe kai fangare ina kena mbata-mbata kena uza vito main tong main sambo wasar tonga tar sui sar tunga sa kima mi boga binak ni sa mai eliva ki mi san dar to manda nang gitu na eno moni mazango nang elo rate ko ni na mazo talinga ka tu mai do talinga na tuku totolonga en vaizori tu ko so so tani burbura en non to gitu mi bono palavo na sok Na mata timi ni Australia ni kuwa saranga erto sa lama tada ki kina sot la wawo ki katarapa sa na round of 32 mbeka. Tartu lawa ki kina na mata timi ni Australia. Timi ni New Zealand erto nangai gitu tiko na mwani mazao kena timi ni Sweden. Mea nangai lau reikina kia waka e rawa ni rato na lama tada ki talanga. kina wawo kini soto ta katarak.
0: Isa malo pito tata kawao iti a tukutuku ningito patute mene verrangi ningito na bongi pinaka endai ka sa papi ni pinaka teani na bengarabi ni pia men Fiji na pama na piti na bongi pinaka ni kuwa sa lolo mteltunga ni na korturanga ni taiki ni na maro iti kunambula na bubale ka wani ni pinaka teani na buku ni moni madhao asanda baro baka na mate ni kinango
1: iyo sabi na wale mwanto manda meza vina ngonu kataraba
0: Pina ka wale mudar ngatika na tumo iya ilia sa tora iya na seringo sa pati tikin wike muni pati kena na muni po wale na mbongi pina ka indahe.

0: EG.
1: Tumurutu na Delena Kulukula e na Sere Ngara unandeka kuite kiao. Sa si vitingo biki andana walu na toru sanga bulu karua na miniti nda babi nipena kapaka lebu na buku ni bimbulu ngodhi mai na kore turanga we ili ya satora na mbongi ibena kandai ya sati kita ngangu asina tewa ini ngolo na buku ni tukutuku ni gito se na batu tumi maina vera rani gito maiba

0: Samoa and Bongi Vinaka and I.
1: Nisambulu Vinaka Sekungo, no, no, they do Ningito and a cabinet core. Ena mengito ena Timini's wife shipping Fijian rue na bakimengo ben volovola kasa matataki vitioti ena Timini Fiji water flying Fijian. Erto kainan rue ni o volovola ena mai wakuko takana itutu ni fly half ena Timini rua baleta na wakatule wa matau kena mangosa ni nonangito ena itutu mbimbi ni fly half kana rau ni buke wale wukina na Timi. O volovola matataki viti ena sotsota ni rakavi e burubura ena mbakirono dolu tini kalima ke ina mbakirono dolu tini kadiwa kasa roa te ronan rau dio sangu buka ono na poindi ena timini viti kasa ngito talinga ena vi kalavo lelevu e burbura mai brani se Australia, New Zealand ke Englandi e kai o wala wala ni sana na magiti oko e mena mai buke ana ke ena labeti daki na e watangenga deningito ena timini nindrua. Esa kadivio isikeli rambitu melaki visu sumitaki vinaya hambosi kama vua ena timini Fiji Water Flying Fijians karto wawaroti kwenye sotsotani Nations Championship. O rambitu kangitu tukana tutu ni senta ena timini Swai Shipping Fijian Rua ena laki tomanirto na timini viti ena wawaro ena mataini norotongito kena timini Welesi. O rambitu ka wuli mai suwa grandma e wakasa kitisara na nangito na timini nroi na mpake ongo kasa kalunga tasara ni sa kadhibi mena laki lewena na timini panua. Na timini Fiji Water Flying Fijians ena sota ke na timini Welesi ena mataini nonrato gito ena Nations Championship ena ikawani singa ni wulo chulai e Cardiff mai Welesi. Erto sa take te tagatiko na timini McDonald's Rua Marama na semifinala ni Super Rugby vera na Marama. E kaina donu vitu mberi ni timi o Mike Legg e na bimbi marato na rawata na nganga e na sota kena timi ni Reds e na singi ni Mataka. Arto ngitu bina kasara na timi e na madha sa oti na rato wangruka na timi ni Brumbies e na kai vasanga vulka rua kei rusanga vulka lima o Maimba. E to mano leg ni rato wina kata me rato na gito e na nonda bunu e na semifinala kana voi dhuri ne katini ka vitu ni singa ni vula maingo. E ka o leg e timi koko na timi ni Reds mwa mbimbi e na yatu iliu karto sa wawaro wina atu wikina. Na timi ni nrua e na yatu iliu karalaini na isewa kile ni marawa ke itiana romba na kandavu e na loks o merio ni na kesa ke kale ta yi flanka o nunia dauni moala ke salaseni railumu number one Lua Suli ta Waisenga. Kavitani Kolora Lomani and halfback Varandi Sesengoro fly half Angela Raitumbu ke Atelite Mbuna and wing Josevini Nehamu ke Merwai Rita Nevosa and Tinika Rua ke Tinika Tolu Michaela Stoltz and a fullback. O Tania Kalonivale and a toka in a tutu ni Visu Somitaki and Timi ni Reds. Na timi ni rua keina Reds ni Marama na sota na kawi ni Mataka e Australia. Kene utu tinga na kawi ni kua na timi ni Marama ni Soka Mba na waita vitiko na sota ni OFC Women's Champions League. Kana tiki wute ki saru tinga na yatu Solomoni na singa ni Mataka. Na timi ni Mba karto yadhaba na semifinala na sota tongo na mbaki sauti. Erto na sota ba na timi ni Solomoni na Henderson Eels na mataini na onretongito na singa tambongo. Kartona sota kena timi ni Hekari United mai Papua New Guinea na singa Bukelulu na Mother Mingo. Kartona ge sota bani na timi ni Tafea FC mai Vanuatu na yote yote ni nondre tongi to boga tombu na singa boga Rowai na Mother Mingo. E vitu na kalavo karachambe ne ni vosota e vitu na kalavo karachambe ni mai na nondre ndui vanua na voita viti ko na sota tongo kana ga idava tiko na katini ni singa ni vula mingo. Se ko tala ngore na ite kita ki mai na tambane ni gito na kavni kua nom nindan vingaravi asinate wainingolo.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Kwan ramboi awa ke andua e na sere vuchu haha. Sabo tingo vikende tin kalima na miniti e medio na kaloko e na mbongi vinaka endai. Anda pa vini vinaka pale po vira na sa nandau vipu ke tumai. E na vuku ni ke nandau zizi na proka ramu ni pamana viti e na vimbongi ni varumbuka. E na non randau soli report e na soli tukutuku e na nadhau mai na vimbongi. Da pa vini vinaka veia Mr. Sailelea na chairman ni PMN na non na buku ni wasininga una ni nanda wini matentu ya teroa abe ili asa tora na ila lakai mai na koro turanga bateke ya asina te wini ngolo na buku ni tukutuku ningito mai vanua na mbongi vinaka nda ia aukila ni sona tukutuku talanga mai vanua sa mai vanua watala kine nistila ni sata kungove nditao me na wasia mai vikenda na mbongi vinaka nda
2: iyo vinaka tababi vinaka talanga be Ruthy Farrell na kena beauty ko mai ni tuktuku and a singer so ni tuktuku mai ko me Australia na kena pandita ki tiko na matere reba kingona H5 bird flu na kena sa pandita ki tiko na mateningo na mai Australia na matangali na matere reba kingona H5 bird flu sa baka bunu tiku na nonra tanga ya na baka lesles ni tambana ni mbula ke e baka mimbita tal tiku ngana minister ni biosecurity o Andrew Hoggart ni sa tu baka rau bina ka tu New Zealand ya elenga takitiko takatiko Michael Baker ngo into na epidemiologist na nona senga ni dingoma na visa wobongo ni World Health Organization mai norto na mate ibalu ni buka sena Air Force ngo in New Zealand ya apakarita katiko mai ni donandau siwa na mada sawoti ni kunei ni ziri toka ina uoliku ke Cook Islands o pone a piuta mana yanu ya wango puka puka akune ni kune yana na wanga puka ngo ni oti endona madha onona ziri toka ina nona velo velo sena nona siwa nona velo velo leilai iyo ndan ngangaro ni saratiko tuk me viti e katal tuk na tambani ni dau bim be taki sena faka ni maten tu me viti ni sakile rawa e ruana leo ni nona takadaka karawa solie lo tok ne baka madala buni wa endo na ndau wala tuk ye lingo Charlie Charters na reporte The Fiji Times ni kaongo e wakatakila iye na nonra rongodi tiko na wakarumbuka sao iti na kerkere ni charters me sa taro bimanda na wile wai miambale tikoya. Ya e sa takataki tiko na turanga ni peritani yongo e rona dhala miambale ata na nona buke tiko na nona wakungieta na kena wakatakila itiko wakatani na iwala uni maina tambana ongo. Ya Eso lia tiko na nona lewa na kerkere ngo na turungi lewa o pita balu maina ibalu ena maza wango. Na ngaune sabo e rosa ngabuli na miniti me ziwa na kaloko nina na makipai nama ni talibo ni tale seiva wali nandrao seiva lima tolu ndua. Ningi na makipai Yo, Rosini Toki, saula rindi indi ni mbule binaka vale, muna ndau ndua watatiko mai, na vi mbongi ni warumbuka na serengo wa menomuni. Rosini Toki, menomuni na mbongi binaka ni kuwa. Vike mikitalanga na taletaka na serengo wa menomuni.

0: listening to PMN Fiji.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kaba indona ka. Na ngona o ya thobo kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako ya ni indona ya ya ni ndi Kevin Iwawa. Waka nui nui vinaka ni no musing ni sudhu. Uwasi visara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thobo niyo sa mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevin Iwawa e rawani kunia tatolo na cancer ka rawani mana na kena ngarabi. E senga ni saumi tatolo gai rawa rawa. Nandi Kevin Iwawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya nindi Kevin, the Kavasara.
2: Sa wakara rao takatiku na Auckland Transport na nonda vila ke aki South Auckland e na levu tali na ngonji sali nimbasi e na kena vingarabi. Na route vo na 39 e semati manireo ke o taravata ke MIT e na vivitigo na vei tinkali mena miniti ma na vitu e na mataka ke na vima mani tinkandua e na mbongi e vitu na singa e lomni madhawa. Mo kila tali na kena mataili lai vangara na Better South Auckland Bus.
0: You're now listening to PMN Fiji.

0: Fiji.
1: Just for peace, and I said, Ruita Wayalani, sa sibiting of Kenda, and I went about a minute. And sing and no, about the cane single to live by the Ritikina. So, you're single to live on a no. Ava der tikina nan bosse ni asa no madwata na pro madwata provincial council meeting ka ba der tumena korba torango nan duri and rona singa ka rusa ngul ka ba ka rusa ngul ka lima ngai metini tiko ena singa ni ko ra lebu sara na uluta nga rebita la nota ka mai na korona nduri ka dona ulutanga bimbi kapital no teki tiku bale busai ko na bakanga taki ni wenganga bakatama kina na non robosa tiko na liu liu se na chairperson ni great council of chiefs ora tu bile me sirva kula en na buku ni bakare rbaki ni wenganga se na drugs ka me bakanta sarongo de tiko nda sarraban de wili tiko ni ada tiko mai bono yenda sana rongo de manda na non robosa nanga una ndoli kina na mbose ni asana waka turanga o madhuata.
2: Ni sambole bina kasa kongo na nonde tutu ningito enak.
3: Gugambula, Gugandra, inandale muno za turanga zomu telezi, onge kiritiwa na mwere turanga bali na tima duata.
4: Se
3: sinilo leo ni kimangi leo tau ko ni pasimita na bolu ana pasimita na bolu o tiri tau na bolu tau tau pina pasimita e kipo na ya bu ni bu ya bu wa bunua e ya bu tai kina na bolu wa bunua ka maru i tuki na na tiri tiri ni dua na bunua sa ni dua na bunua na pasimita sa na kiri tuku tuku na dua dua i bu ali lei na kiri tapa tau e na kiri na ya bu ni tiri tuku tuku na tuku tau au mari tata tuki na ni ni ki nei ve kenda tu eviti na i toko toka se na matoku vale na i songu ni se na maru e ndo na i na maru i toko toka na nono tu mi tala noa ve lo mani ve kau e tangi ka ve maru e ni lili ni toko toka lili ni matoku vale kar tu maru e waka kina a nono ve liu tangi kina tura ni matangali kar roa roa kai tu gana tura ni busa kita tura ni vanua ka ulungi kua tura i tumu tumu ea na ve roa roa ni Ribu a tūra na tāki, ribu a liuti. A mai kena i olo, tuma i olo ki tōko ka putaini, e na vei lo mani, o vio ka. O mara i tāka tiu kina ni, na kaua i santa mai vita na mua tiu kina, no tāka ni siwaya. O mara i tāka tiu wira, na kena i a dhoma, e na vei buka tōka ka kitai, e na pandewa ni pasifika. Na nō rā nō rā mūla na tūpū nda me na nō rā mūla na kore ni rī, kore ni wālu na Pasifika na nā rā wānga rā wānu awoli. E rā māro kua eti kua nai awa. A tau ri rā wāta eti kua nai awa ni vē wā mani vē māro e wā. Mai nei toka toka me ato sara ki na kumo. E tū a tū wā mūndu a na lēgara so te kai. A sā wā tū ni wā tū ndu a tīpā me kina na vē jū tai. Ie ni sā e ato mai na vē wā tōra te ke tai ki. A tara i kenda mai ni sa tose tilu mai na ngauna e nda sa dingoma. Me paka ni sa kena ngauna, me nda dingoma na kipo atoe lai taiki na vengi kala o kina na vengu aria e nda sa mai u dide indua. E nda sa mai lia li kina vipo atoe lai taiki na vengi kabi na pekota mai. Sa mai lupua o kasa mai mwelungu lupua lila i na nonda reita. E kena me maru iti kwa na yahu unwanda mbula wa vanua. E adu mai na vii mole mole so, e adu mai na mai tena COVID-19, sa mai te ngulo rai ni sa e ako papa, na e ako. Bulo me lau na mai sota kaya, sa da mai doni endo na tini pragada me mbaki sa hoa ki, ni sa uko le lai na i boharo ni ki karagi. Kuya, e lepo na ngau na mai beite ke tu tiko na mai tentu sa hoa ti, na e ako palongo, ako mbauta e sa ni do vike ande ka lala kia. Ano ni nga tuwa kay ko ki no vi da sa te u forever lu lu no vale la no da maro ti mai ando ge mi so ta ka ngo no venga ando ge i bo ka ni da sa go ya ta ti le ndo na ko to wa ka ge tu ne ni ku wa sa wa ando sa bo tu ti ndo no wa ge do ki mai vale la ndo na ya mo tu ro no mo to na sa mo wa ando sa sa sa ga ti ngo ndo ka ta ko ko wa ti ko ne ni ma Sanda mbaka na raumbe ka wana yendo na wala wai. Na wai yunga siya lidi mo na lako tinga mai. Na yuvalu ni wai gana. Ano sangai mara bulu ta na vima tin tuli lebo ka tuvi ira na kena ya rangi tondo ka na kena yuli kena yangi. Ti siya ni rataro ma rao. Ang kong wala kanda bigi kebo ka na kwa yuro mo na tigo mana ta yi kumbay bitu lebo. Ni siya na lala tigo lo kinakatiba na wai li woliki. E sa kere kere sa leti ko sa na ko puri musili ko tura na da yana en rava da ko ko ro ki ken mi mi kero ni nda bu na na mol mol mu ki ma bisale ki bu ba ki na me kam ni mi giti le me pa nga nga to tai me ya bu ni bu ro ba ni me nda bi ro ro mu ni na ro mu di ma to bu ba le na to ra na ni ni ma to ji wa le ju ni to to ni to to ta kere ni sa ro tu ni ma ta ga na tu ni bu sa ni da ni ko ka suma Dari itala noa. Mera ronga da rao noa le, na iwa mumihi, mai na lua mani matabu wale, i pukai te i tiongi na nabio kai, na dua ka rau tai, ni ndara ni ago mai, na mati sa tiu mai tai. E na siang sa ni dua wiki ada, na ngalala noa, na mati mai. E na tara ike le kema. Na nda wa rao ni sisi na toka. Pakere isa tiu tiena na wana uwa tura mudu ate, ni ndara na sarama tura mudu ate. Ila mbosi sa tiu sini kuwa, Una multa na kini sa na dekia na mani njua kini me ini taga na vii taro wata kini unu taga ni vopara. Eka le ni na vii taro mo sari kini bo na kata na vii tuli wa kata na. na mole mole mo sa lo le tiro me ina na no de vivi la munga mai e la vaga ti me ke la lunga se va sa bulina pe ke nei tagi mai na mun da ni bu wa e vo ka e vo nga ni le ke no mole mole mo na va nga lo ta ki na e bu bu bu mo va sa lo e jo ki ni tu a sa da wa di ni ni ta ki ti e sa mai ba si ka ki ne ndo na ma te a sa ni ti ki ni mo ndo na ka u ki Sai kwa na mbula wa rarabi. Sanda wa rarabi nga ni nda saa tu ya mdua. Wera na tumbu nga na lome ni walu na nono vanga rabi wa hodi wa wawarika somanda. Era vei wale kaki, era vei marvo wa ilu. Kipore ka palo tuma kundo ni walu na nga rabu mata na itani. Ni era vei wale kaki ka rabi wa luwa di rabi wa liu di rabi wa tura. Ara vei lumai. Na nonda saa ma indu i tutu, dua rosa ni sa ko po de dinga na yo bo bro bula na ta mai no pa kina na kina bina ye no no devio kai sai ko e ton dua na ya bueno no vindo por un tipino no vin bole mol gan do sotra i ton wa dinen dinen ta na ka muni ki mai va ko ro na do tin wa ino ni buka inga i do tumbu ga ga no wa i me vive vive na vale pa ga ga do me na mi ga gi ta ga ga vive na ta ka wa sa tondo ka nande linga indio o te ki roko tui ni porobo ka nande uni ke ta kiri na vi mu ki mai buano mate di tu asia nga gari mu waru te hitu endo na ka isa ki ne ki mo na nga ure endo wadu mai kiri na kiri hawa ta kiri isa ka tiuki na wana sa roa mama sa ka tiuki na wun basi le watu ranga na wun watu ranga adu mate lebu nanda kaya mga na wun sisa ni pa sanda ko kote de ku ko na bai ni boli ko ki mo sa ko na na ko wali ko ko di muni mai do la sa ki bu ba ka nei la wa ri la ko ba su ni ba no ko sa wali wa ya sa to ka ni kena ya mo ndo ke mo sa sa wi wi ki ka kena ya wo ni de ni ge lu wa e sa mo ba so mo su tra ti bo na ke mo ga ta ki na de la ni ve lo mali ka ku ri ru wi ke na ma ti ka ko ta mai ni ba sa mo no ku ki ka wo Na ndaro ni nda kuru waru ta ga indua na wanga. Na wanga nda tuwa mwanto ka tingu mwa ina lundi. Na mtu na na mwagu wa mene na ya mutu sa tingu mwa ka ito ka sea ni mbata na rawa. E sa kwa mwa suwa tiba menda kwa waru ta ga indua na wanga mwa. Nero mwanto kino iru na nda kawar ma dia mwa imuri ma. E nda sa mbulu kata kaiti e nda wane ni buwa na doro wano wane lewa. Pekene nda waru ta kira. Kau bukan kata kira mai, nanti kira mai buang mulai akan baru mai tadi. Baru bunyi dari buang bunyi buang marau ni, dari buang marau ni dari buang bunyi bunyi ni. Dari tahu bunyi bunyi ni dari rumah ni, dari rumah ni. Karena bukan utang, tapi kau utang kira buang mana? Nindar nindai bunyi itu ni non rawa kan baru kau tu. Enam ringan orang santan orang lain santan ni. Nah boleh boleh rasa besok tak kaya nak nolong dia, tapi kira nak kau rumah mai. Ini usaha kalaila ini kena sokka, nama ni ku. Di saat itu nama ni ni, ini dalam bangar untuk kira orang mana. Sa dan bela tanah orang itu bagi kalau mana di sini. Kalau mama musa kikir, sabu usaha na, na lu na lu kata na tadi na na kurang na meram na mana ni na dorbu bersa buli na. Bersa tu bersa rau kaya ni nak kira kaya. Kasa tubir na irai kina kila na kena mutai se kena ngarai na bia mole mole na pedra na suka na lisa na nuno sa rua na tiu na na nuno ni ni wa torna kita isa ta rogo na ndo bungwa na lenga indra suta kaya e na to tolo me na kena wal mai kena wasuma sa na rogi sa ru rogi na ka kina kila kasa to ka bia na ndo bungwa Era satu berlun tak ada kerja bulik. Sampu kamu so tinggal dua bukan nanti. Emem bosin ya sam, emem bosin tikin, emem bosin waktu. Nara mai suri makasa makan dah rumah dia. Nampak tu ni mana yang nanti tinggal nak kurang rumah ni. Tapi saya ok dengan saya tinggal. Nana non rumah kerumah terlebih lihat tu kau kini kerja kila kaki na. Era orang mai nabi rumah kerumah tinggal di bumi untuk suri tuan nolik. Esa kiri di sini kita nunggu. Ngeran doli ini semua ikhina nabi batu nunggu tegwa. Terima kasih. Terima kasih kina na santina nunggu menda sa dok sa do rokil tokila ti bona dura na dura bale na lene o sine va dura na dura bale ti na naite na bale ti na basa pues do kam na dura na ti do o ni do le beketi ni sa do bo ne ti bona lene o sine va dura me da kende sa va wi kala wa te ni sine go ke sen ti ki dre ti ni ra ni da ra i ni na Oi, não dele um tiki. Eu saí do meu vai com ele. Cabe que não está com ele na rua. Eu não luta que não vi salve no olho. Tá com ele que não me leva a cá. A tu ele está a saque de veio. Tem um vídeo de bicho. Tem que me mandar. Aqui em fora. A Sara, na moça levou a turra, a gente na casa, a gara do tiro, a
0: Sabe, deve ser aqui, não.
1: Ratu William Serwa Kula and Bukunino na Bosetiko and Kenama Indolavi na Boseni Sano Mazwata and Korvakaturanga Nandure and Singa Bukelulu.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Te mana tonu ndomo ni savu au kila sa sibiti bu ko weekend na jiwa ena tolu sanga bulu kandua na miniti. Karu sanga bulu ka ni on ka ru sanga bulu ka on ni singa ni vosetiao ni vola chenero na ndol ru sanga bulu ka on ni takani tosu na kati kona ngaravitavi ata be debo ngani abagete bti kemiti kina na bungu na kanda i somba karu sosu ngona tiko na buku ni kena sanga me iza vando na maza on ngaravitavi ko buli kena na kavaka ando tumanda na kena lose vitala no tiko bago vale so so te tiko mbaka ka matela o lawa pete songo songo so mbaka la ka ngunuti ti kombe kana mbogini kwa nda nda bo sarto ngana vital no ke ngunuti bar ro ti kmai ni mbole bina ka bina ka mali bona sema ti kmai en na mbongi bina ka ndai ya en na singa lo tulebu ha me a bo sote o singa bo ke lulu me wari ta ti ki na na le minister ni zurbo no me bonua sena immigration minister o bila me no poto ni Weekenda na lenibono ibiti se pass a Fijian passport holders and then sana dona ngono laka laka nga mengo and sana rawa ni dana waka bu takana on the passport se minda renew takana on the passport and mona liba liba rau sarga ni the kava maina nomu loma ni vale sana sianga namu ni webkanda the kava tiko ngono ngono ndo wara kirtu na but lisi lisi mene Fiji High Commission may Wellington but ito ndong wale mai and sanga ndo email virto na buku ni nondo tina kepa kanda ngan reba mendang mendale i pakelewe form se ena buku ni nondo vina kata mendo na nondo passport buwe ngo na kena waka wau teki nga ve ira na vina kata na passport wau erna ngole sarangang and na face to face ya

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ngani ndalaina watanawa tengu maindelana sabo tingo bikande tin karone miniti metini na kaloko na bongi vena kenda ni tin kaloko nonda ya woni rong ser tali taki mai beke muni kibe ke muni ya kila ni ambongi ni kwa ha sami songo tingo na na vola yava na viso taki details back me to kuna na buku ni na vota ID card waka dhuri tiku mai mengre senta pakar tu tiki na matiku mikina na vaili selesi ni vending dingi mai panua na Fijian Elections Office karto se tiku po mai nisinga buke lulu arto atiku boli tiku mai kina mai dhama tiku na mbongi enta ina nondato vinga ravi na buku ni nonda mai Laurai, na luwe ibiti, nda bai tiku tiku ngo o kalandi ki na bibo noe bola kata wabi ni binaka ba lebu ni ndarai za tiku na itamba mena singa buke lulu na ni ra toso tika ni baka malu na luwe ibiti ya mbongi ni kuwa dono kana le lebu ni luwe ibiti rangole ani mera le baka lewe form rangole adha mera baka itabe na binding dingi ima ibo noa ka nana makiti kumena ya adha na muni ambaki ngosia na tika buni ambaki katumai ngwa tiku mekina na kabi na kandai babi ni vina katiku beru tau na vei buki tiku beru na vei lesi lesi vei mbulu mere bata kei Greg na buku ni nona tau buki itiko na tau na lewe tau na vei lesi lesi ni Fijian Elections Office na nona rarmei lo rai na lewe ibiti na buku ni vei lewe form vina kapa lewe na itabi ndonga rabi tiko mai na Mangri Center Park na mbongi na vei mbongi kede ngo ya au kila ni na tomani tele tiku sa ni sana oti na bongi ni kwa kalande iyo na bibu no taleso na se na baka dhuri tiko se na tiku bu tiko so tiku bu ni kuwa so na tiku bu ni mataka okila ndita we tiku viko na membele tirto na we kanda mai na South Island na itubu tuba ni norto na wale ani na bali selesi ni binding dingi
2: iyo na second voter registration drive nataka tiku mai na rake New Zealand is South Island my Nelson tuntingo ni karusa vulkan tor ni singa
1: or to minel se ni sauchi na singa sauchi yo go Christchurch to te kubuni singa ni kwa
2: te kubusa na singa ni kwa na te ko mai na Moriah Methodist Church hall go in dia sang bulkadiwa Brandon Road i Fendleton i Christchurch. Mm-hmm. Peke menina, keke mami, mai timaru. Singa tambu, nekarusa ngulukawa walu ni singa, eratona tiko i nambaba Woodlands Road i Parkside. Mana lima na kaloko, kina tini, nambongi. O Amaru, okani lebutelanga na wekanda mai O Amaru, singa mo niti ni karo sang bulkadiwa ni singa erna erto na tiko na Pacific Island Trust Hub goi Ribel Street Omaru may na lima na kaloko na akabi kina tini kanto to may tanidan singa tu city ni katulo sang bulko ni singa ni bulo chune erto na tiko na Otago Pacific Island Center mena vana kaloko kina tini osata
1: yo vana University of University of Otago Pacific Island Center na lima rua seva Castle Street eh na baka thirty kina na sing to city birto na wekanda mi denede
2: iyo So nung lata ke menina ke ke mami mai Queenstown or tonde tik talang ayani. Ena singalo tu lebu ne ke rua ni bulo culai. Go mai number 1 Lupin Oak Avenue i Frankton Queenstown. Sing talang nung lata ke mendo ke menina ke ke mami mai Cromwell. Singa barombuka ne ke tolu ni bulo culai. Pasanga pulu katolu Blythe Street I Cromwell. Nanga una talanga mana lima na kaloko kina tini.
1: Yeah, single the weekend dona we kanda me in vakage. Kila on dita usa besta kambe ko komer tungo le weekend do na wakile sile sini vending dingi. In vakage na singa wakile lulu mateni singa ni bulo July. Erto na tika ni weekend do na wakile sile sini bal bal bal ni vending dingi. And arto na tiko na Fijian Community Hall go na tulu singa bulu Lindisfarne Street. Mana tu, nampaknya kalau kena kabi, kini tini nak kalau kau yang bong. Saya ni surat itu kau mending walaian bagi lelebu. Abaikan mereka nak lupa anda, sarangai sara yang bagi tini kawalu, laku zake, rani orang walaian merali register, men tu nampak robot ada. Kadar ni ya bending dingin terlitunga, ena yang bagi onggo, bikin sombek sarangai yang walau boting benga menyusulandi. Ngandri mana bisa sombek kena address ena yada, so sabah mau ngandri mana bisa ena yada. Ningoleani le revir to ne brilis lesini tambane ni bending dingi bal bal bal ni bending dingi erto ni tiko ne bibuno so ki rosa kazi ba ko tenia en mada o katumai o kila yo kalandi sa me yo ti bga traken ne virto ifangre I Hamilton erto ne tiko butiko ne singa ni mataka na non erto ne tiko eni kina ne brilis lesini bending dingi erto ne tiko yani en tefana putahi na tulusanga buluka bitu Oxford Street my Fairfield tega buna tulna kaloko ne kabi ngai songu tiko ne zio na kaloko ngo ne singa baro wai ni mataka karusanga buluka bitu batike ne singa tambo karusanga buluka wal ni singa arto no charto sana ngol sumu sara ni rotro en singa muni tike ne tusiti karusanga buluka zio ke ne tulusanga katulusanga bul ni singa arto ne tiko ne Methodist Church Hall en ndua walu bitu Old Taupo Road mai na tulna kaloko kina zio na kaloko nepia Mateni singa ni bulo chula, erto ni chikuna Green Meadows East Community Hall. Erto ni bale selesi, maina ono na kaloko, kina tina kaloko, na mbongi Palmerston North, ndo mbulo vina kamay Palmerston North. Erto ni tika ni bale selesi ni bending ni wiki mdo, na karuni singa ni bulo chula, go na singa lutu lebo. Wana Palmerston North, Seventh-day Adventist Church Hall, go na Rua Lima Lima, Rua Lima Vitu Ferguson Street. Maina tolu na kaloko na kabi, kina zio na kaloko. En na mbongi, ga erto na utetini norto na road show sen registration drive Wellington mena korturanga ena katolu ni singa kina kawani singa ni bulu chula ena singa warumbuka kina singa waruwai kana baka idhori chiko ena Wesley Methodist Church ena tarna kiroru mena tin karo na kaloko na singa lebu kina walu na kaloko ena mbongi ena bibu noe so eritoniti kina na wale selesi ni wale wale wale bain ding dingi ena madhawa katumai
3: Nasio ndo moni Eno, peke mini sengi se mamae Meno muni nambongi binak nikua Ni

0: Mudhula ina mule liliwa, oka kina na flu, ena ngona saranga ongo. Lokuza mudhula ina book myvaccine.nz, sewe taratara kina na mwuni wai, sewa linimbula.
1: Savakara ro taka tiku na Auckland Transport na nonta vela kaiki e South Auckland, ena levu tala na ngonji sala nimbasi kena kena venkarabi. E tolu na mbasi ena vivi wasama ena vei tinika lima na maniti ma ena vitu ena mataka kina vitu ena kavi e vitu na singa e lomini madhawa ena Ngauni Salavo ena Route 37 ma Manurewa ki Highbrook Ngauni Salavo ena Route 39 ena semati Manurewa ki Otara vata ki na MIT Route 33 ma Papakura ki Otahuhu nira Muria na Great South Road kena levu tali na Isema kina mbasi na Airport Link nira Muria na Ngauni Sala na 33, 37 kena 39 Mokila tali na kena vei matalila iva Angarana Better South Auckland Bus.
2: PMN Fiji.
3: Donandomo kajiba ki tukutukuni bibuli ambre virtona kani Auckland Transport waka wekila nandomo nangai waka unakila leda talini waka e slang wale bubi yao. Buanga sarawata.
4: Buanga sarawata.
3: Bula binaka e roti na buku. Nambuangi binaka e ndai. Unitaka ni onitali taka nandomo ni work from home ene singa ni kuwa. Ia, sa Sibi tingo wikenda na tini enan tua na miniti. Nonda ngona ni rongo seri tala itaki mai weke muni, ki weke muni. Saiba walu nan rao seba. Lima tolu ndo na naba ni reni ngiri meikina kebuka ni bea. Vena numi ena seri, ena mbongi binaka entai, ni bea kere seri, ningiri mai. Ena mbongi binaka ni kuwa, ena nonda wasi ngona ni rongo seri tala itaki, ena mbongi binaka entai.
4: Ya beke mni na wekanda. Kla sose yang gona tiku mbek na mpong ni kuwa. Kla na Singapore rumbu gendo ngona ngani sose yang gona. Kwa tarong tinggori no pakatawa na grog chases. Vina kasi siyang.
3: Kita wabitala no tiku na wachungo. Me ngona ni nonda rong serta nita ki mingi indo tiku na ulutanga menda nando vitala matakai. Rerei na bina ka keba ka muni ni sile mena no muni na numa sa bana no muni na numa ni re ni beta mai bana bala mata ni to messenger na facebook se rani ni angiri mai na na chesa ni ni tu do tu kuni na ngona ni menda do chesa na ngona kla ke te obita no te kuna bongi bata ke ya turanga cheme ni pacific media network o sele le aba mazala te kukoya ena buku ni chesa eh dona kango na chesa sang ni ndo lore na ngone liu ya na ngone ni kwa apo la kini roza ka batanga na chesa kena kana esa no vuno sa za ka pat searchinga kina kana chinga kena we chikuna ngona eh ya aza bona muni na numa na bongi bina kendai ana buku ni kena ndo wa bakanga taiki se la kana chesa na ngone ni ngone ngona baka za biki mundo mu ibale ni ndo ngone ngona ndo chesa se sanga se za busu china chesa tali taiki Nindo chase kina mai vale en nangona nindo so mi angona kina se nindo nguni angona eh en nda uru tanga tikuni vital no bonge ndai ni kuni rere se ni kuni mando ana tukun mai na numni chase se ni tali takna chase se ni sing tali tak nindo takna chase se za bona numni na numme na bukuni chase nindo zaka nangunu angona eh ya tega bona no nda e woni ser rong ser tali tak kina bonge bina kana ndai ndo moy solo komi to toya en la serre ni bili bili sa botay ke sa ren bikem ni na lobe biti ni samati ko mayna bongi bina kan dai ni be say o tero da bani samati ko mekina sanga ni ngole za bikem ni na lobe biti ni samati ko mayna live stream ni pmn.co.nz ni mbule binaka ni mata binaka mai binaka vale ni samati ko mai en la pmn fiji se pamana
4: biti

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Hisa na nongura rawa. Dangin in dele roro ba maro teken de tiko na bongi minak ni kuha. Kuri tiko nga na ngona ni kersere vivotai. Namani talibon tale saiva warnan rao. Saiva saiva saiva lima tolundua.
2: Ia ni David ana taka chiku balata na chase ai. Do ona tu mai lambasa ya ni un vivo no nga un leva na vaxo comunico tu tu con vi cor coro. Do na coro nga ngoli kinia i sabu sabu ongai lesota ongai le reza vagando ni reto chase a bicicleta. Ito ni tiko na bicicleta vanando na choke. Na choke tatu kina na ti sanga ito ni kina ni biskete per sanga yando tu na se puni na ngono nga rangunu ti kina apa se ni biko na choke iko nga inum se puni nga o te kina ke mo biskete sa to ni ti kiloma che sa wabu ki ti kiloma ni vale ni sango na vale na kati ki kina na ngunya ngwa na ya na biskete au sanga li reza wakandua dando kila na wunikau na mando wunikau
1: Okay, yo kalanti ngo so na ya polo.
2: Apolo de ba mango skin powder se mango skin eh. Apolo coca green. Yo kila ni so isang saran ni ndo chase na ngoni ningu ni angona.
1: Yo so saran ngunu ko talitiko nga ser ngunu
2: kena
1: bi matangali ko sala
2: energy drink. Bi matangali energy drink kona bi kena bi matangali nda reza. Na vima tangali chesi sala kutungo. Ndo wangu natuko ni mingo. Ni chesi vina kandundo nga na white hacks.
1: Yukla sabo litektal tunga i kebi shop and save.
2: Yeah.
1: Au rita chikundo nantola e chukina e lima na hacks. Yusaranga ni libo liyama i vita. Okla ni lima na tol nantola e se vita.
2: Saranga ni vita nantola e mingo hacks.
1: Iyo.
2: Na ulitanga tiko ni kuwa na chaisa na ngoni ni ngoni angona. Arani ya ni wasea maina numu ni nanuma. Ya kila na mwani madha wata nga angori to satu kuni tiko na tempana ni nraki. Na buku ni nraki enda na reni sotava tiko. Na mwani madha ongo. Menda na ngangaro ni tiko kino kila ni wera na wekanta maina korto ranga mai Wellington. Sa... Raba kila sa tiko pakele kwe. Koko tiko na dhangi, tau tiko na uza, tiko ni tiko mayo ili sa tora na bongi vina kenda, inirito sa wakila sa rachinga na mbata-mbata. Na maki mena vati ngona nraki ni mataka, na meadhobe ya nina kabi ni mataka, mbongi ni mataka, meadhobe ya nina singa tambo, na maki mesa na vya malumu sombu na koko ni dhangi vati kena uza. Undrevi tiko mwanda ngama inaika viendai. Obakila serenga na koko ni zangi ni baka e abola ta serenga na nungu motoka en na nungu mwale tiku mai na state habi 20 na kabi ni kuwa o sa reza ni sa tiku kwa malua na vi motoka keve toli li keve sa vi tuni mai sa lako mamalu sa siang nandonan rao tini kora lako tiku mai sa pa malu keve wolu sa wulu balata na koko ni zangi ya bikenda ya okalandi nama kiti kuna singa ni mataka sana bia rara mamai na lomalangi nama kiti kisinga tambu mena raki binaka ka bikenda ya okalandi mai Wellington harto sena tata kumbiti kunga o mai Wellington en buku ni raki ngo na singa ni mataka ya nama kisarti kumena ngai malumu na uza watike na zangi en ekavi bongi ni mataka. Mwirto na wekanda mai na South Island watike na Corny Day Day mai Christchurch. Harto sa sotabu tiko na uze de bata mai na South Island. Na wekanda mai South Island batu mbata asara tiko atike bu walu na wala degrees era sotabu tiko na makitiko me batu mbata ya asana nandakibi na katiko wiki mdo na wekanda mai na South Island. Paka sa langa may virito na tambana ni Nraki na buku ni nanda na wingole ya kitiko na mwani madha ongo moni rai rawa and nanore tove lawa na waka kotahi se na New Zealand Transport Agency Journey Planner moni rai rawa kina kem ka nivea wingole aki check for road closures and nanore to website kene karua plan for the cold sa da tigungo na ngona ni matumbata Kaza na vi buno kaza na wanda na wali kina sana buno rana bata bata zaki sarmai vana buno inda tiko kina kasa na sana wani sala sarra chuko kina na black eyes menta bambibi na mataka zaza sena bongi ana kira sa kira kira tiko na tambana ni ndraki na tibito siaki na buno mama da NZTA menta ngangaro ni chiko na buku ni tibito siaki ngoni sala na ndraki bata bata ongo Enser tarabongo ando sana numitiki kina na na wekanda mai na korturanga mai Wellington na bomi bena kanda na vuval ni ile sitora numi leni vale o de taos na tebe te kees

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Kula ke ului vuia, ser ke asinate. Me vei lusi ke vei asinate. Na mani tali mani tali, seiva walu, nan rau, seiva, seiva, seiva, lima tolundua. Ia, mani tiko ni bibotai, ker serre, ni ngiri mai, se ni text mai, se ni ngole na pola mata ni PMN Fiji. Rasarang anyo ni witar tarmekina. Nangauna sa sivina tini, ena ruas sanga vulka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Darunga te tikana tamoi tona Yanu Boys featuring Natalie Reikan Roka and Sere Nongundina abo tingo vikenda i tini kawalu na miniti me tini kandona kaloka na mbongi vina kandai. Tikani bikim ni mbeka na sanga isi ama tiku maina tiki ni ngonu binaka ungoni so se ngonu tiku mbeka sote tiku baka vio kani sote tiku baka mati lawa lawa mati songo songo ena mbongi binaka ndai ni mbule binaka binaka bali buna si ama tiku maina barongo tiku maina mbongi binaka ni kuwa nana seri tarama ngondo sabo titi ni kina na marama vio kani ndo barongo tiku maia pam senose na mbongi vinaka ndai rombule vinaka litia heni bono ke losana nangiri vinaka vale bona ndo sema tiku mai ka vito koni politiku mena bata bata vinaka ngoni pmn fiji non da bata bata na lebe viti and we sing about rombuke sa ndo rombu tiku na ndo programu and bio libi libi ni lima tolu do pi ai go e otero sang ni ngulisa bi turanga tobata to masiri moto and

ena vengona tuvok sara mai mata mata mai Hamilton hana ngu vale na kore wanga lebo we kai suli ke yada o JJ o chone watarakina o tale e wate ke di dombule vinaka vinaka vale vina siya matiku mai ena bongi vinaka ndai sanga ningu le dhabi ropanti vinaka vale vu na ngini giri tiku mai ena bongi vinaka ndai ke na kere serre na serre tarabu ngon sanga ningu tani tiku mai ngina tamai netli rei kan roka Vingo miau. Nakamali buna siya mati kumaya na PMN Fiji, sepa mana

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: E nangai kasa i nanita, wonga ke inga we lama, wa marute ki kenda tiko na bongi vina ka nikoa, sa avo e tol na miniti me tini kandua na ka loko.
2: Ta tol sa rtiko na tose ni ngona e na bongi vina ka endai, ya, seri tarawa. Mo te meo kila ne uredi ke miniti ko sa leu na pepa, na mini telefoni, na laptop, leu ser chumbenga na ya sa chingori.
1: Te puke mbulivina ka edi ke maina na serum kondro na numi tiko kina Tomasi ringa moto mbule sia nina numi tali tinga na ser tarawango imangre ro mbulivina ka na matupu bala na Smith mbulivina ka filo ke Richi ro na numi tali tinga na ser ngo imna kwale mna ndo sema chikumena pimpungi paruwai
2: Vote tel tinga na sera tarabongo be rona be tini mai Alice Lee o Timothy ke tale lala na barabi vote tel tinga na sera tarabongo be Luisa o Moses ke Rusia te va otara en mbongi pina ka nda ndo bule pina ka na vitamani nita ka ni ko sing mazala yamba dingunu juice chikongo Moses se ngunu yangona yesa
1: kando barumbu kando red wine
2: ooh ay Kavi osan dolo sa chumbenga na tawa champagne tuwale maro taka tiki na kavi na tuwale wai kavi tiki na mboni. Yon dambo le vina kana vitamani yon mosese o Luisa habate ke Rusi na mboni vina kanda isang ni mo le zebro na vitini o timo di ke Itali lalo na barabi mai Ellisley na mboni vina kanda. Tama nito na malumu nito mboke na ibokura. Nibili tekini chio vete okula kodo kodo nilomamu.

0: Wa kawale ni au, kali tui wha maro teki kente tiko na wangu wina kani koa sa sibi na na tini kandua e anau pitu na miniti. Pitu. Ia wiki mina sangai sema mai ni mbulu binaka serengo ni nanumiti ukina. Nanumiti alati ngakina na matapu pale. Delai mai manurewa do bulabinaka vivi bulabinaka seru na kwali bin do semetik mane bin bogni warumbuka serengo bin do mun
1: bergani la kono serre le stal bana chesa dona chesa kito chesa kina na mazao sauti o se kenyanga mai viti na tamari ni wata kina bi na tamari ni wata kina bi kisambo chesa wati kina
0: yu sa tabole na tamari ni konye koto mena
1: kwaya kwaya saranga mingi mix kina bin mingi bin nganga toka kina balabu na vivi ya mataka makando na sombo Ya na serta rabongo do sana numi tiken kina na rono biotini Colin ke Rachel Powell e mangre o asenava ke tuka ke na huvale e taupo watana kina perto na tavanawi e papakura o lui o nani o ilikimi ke semi tinto mbule vina kana biyo kani na sema tiku mene mbongi vina kana davina kwa lukumose sita wana vina numi na kersere ke na bebo te sere en na bong ni bena ka ndai ser tara bong ndo sanu mi tigen kina sesi buye buye
0: merto na mi telanga na turanga ni ta mi chapo
1: bulu bena ka tamang bu chape wara

0: Ni langa kali ke koroi langi. Rosini ti teileu. Pamaro te kikente tiko na ngono vina kango ni sa sivi na tinikandua e na tinikadiwa na miniti. Wakuri tiko na pepo tai na manita lipo nitale seiva walu nan rau, seiva seiva seiva lima tolundua. Pinaka bi kuri tiko na pina numi ando mbule pinaka peniseru ke kali si savu serengondro na numi tali tiko nga kina na matapu wale na droni masi mai oamaru do na numi tali tiko nga na serengo ke mere telepod serengo me numuni
1: mai Palmerston North do na numi tali tiko nga na matapu wale na heni bono kote ke na rongiza ndo mbola vinaka vinaka vali ni semu tinga mena bongi vinaka ndai meta uranga tu bili bukini na liba ke na song song ni song song ko viti mai to uranga ni mbola vinaka vinaka vali ni semu tinga mai mai nelson usir mai mbali song song ke no ni hovani ni mbola vinaka master chone tawa kitini ni mbola vinaka toranga tau na bongi vinaka ndai sanga ni mbola bi mai christchurch ndo mbola vinaka na bubali na bande mbola vinaka turanga bunyu ai kena no muni bu male ni takani do mulu mulu kena ketik kena bunyu kena kendai sen mulu sap mai inva kagil no bu male na ni turanga tirara bu mimbi bu ana randini tirara wan dia lisi do mulu kena ka mai nepia e hoks be na bu male na iba kata ne bu kula do mulu kena ka tirara pe mele ki kena bu male na zamani kawai mulu kena ka sera na bunyu kena ka ni ko sen mulu sap bisa randini mai Hamilton wat ken nomini bu valen bulu bena kasola wat ke elite amasi talanga mai Hamilton ni bulu bena kan ko ambulu bena ka serta rabongo ndo sana nomiti ken kina ndo morto no tembar vibes warra ki ko ndo lo mani

0: PMN Fiji.
1: Liz Vamarasi, Wakandua, and a Pamana Fiti. Nangona sa sivina tinikandua e na rua sangapulika walu na miniti sa mai tompo kikira ukoso ngauna. Keni vya rongo da sona sere.
2: Nenu mituk sabi ata tau tiki kindaro.
1: Ese ya. Sapo ngai vwe satoro sarong anake na lako na ngauna na mbongi vina kani kuwa. Pala tambak nga ni maro teki tiko na nabenga rabi. Pinak bali we kemuni nando sa mati ko main na bimbog ni barong buka na sereng ko ni nando mikya di tiko kina
2: ya ni nando mikya tinga ni na mikim ni kita sar na lube ibiti ni tiko boli tiko ngo ni silandi ni maya dakala katiko na arresi workers eh na biya sa ni silandi kita sar ni tiko kina may na South Island baka tama kina ngo na North Island ni mbulu binaka binaka wale bu nanda usia matiko may na PMN Fiji se pama na ibiti au pa wili katiko ngo ni lele busar tiko na nonda do nonda birna nonda Terima

Big Wheels, day two. Pamarta kenta tal tinga nang bang vinak ni kuan sa boy. Rosa ng bulkatol na miniti me tini karuan na kaloko. Ah, na mata po bale. Bule mo naka tuwili, mbokini, may tauranga. Sa nang ladap talaga na Fijian community may tauranga. To bule mo naka, na numital tinga na sere tarabang ko. Tei sakandre, wangka kei munia. Me nomundo nambong binaka ni kuah.

0: mana tona oi kata kata vure au na numa walinga sa vo tingo weekend day tin kapana miniti me tin karo na kaloko ya ni na oti na nonda wasi ninga una na lebe bitir sa tu vo karo serto ngango alfi en na vuku ni vingravi vera na vekanda to na rotuma bule vinaka alfi
1: Nisa, mpula vina kakeva na marama kana turanga ni PMN VT, ndo mpula, ndo mpula binaka.
0: Ni rei rei totoko ke muni na mbongi binaka ndai.
1: Yes, vina kwa lebo.
0: Kenda ndo kila ni mbongi vango kenda sa ndo mulu msombu yo. Alfi, nona dhuruma ye serra utunga.
1: Sange serra usaranga mai nisa mbuto mai na panu.
0: Karuwa nga yuri nambeka, ni mbongi nga ranga ndo yandra.
1: Wat nambeka.
0: We came in a nonda ni ndo atalita kana warong sere ni nda soso yango na tiko ni na nama kitiko mai o alfi na binga na bitiko mai na tin karo me da bana rona kolok mata kilai don ba kaya alfi
1: yes aka
0: yo we sri te tel tunga bike muni na lwe biti o kila ni le bu bikenda na ndo ndo mutiko irotuma sa saini mati tumbe ke rotuma na ninge sia mutiko mai bete ke alfi ko ndo live tel tinga bana non na facebook TikTok tel mek na
1: TikTok tel nga your wife at the window
0: woohoo mate bakan dua kre tok tok ro tok tel mantan eden
1: Your wife at the window.
0: Wow. Osa sang tali via mama madalika. Iya. We kem ninga na nanda ni nda so sang gone tiko mbungi lebo klan santo miti ni kosa na nanda binga rabi na tin karona kalo ko sendo ngole bo ye bo linga na so sang gone ngai ni na mai en na pia programu ni pia men rotuma batiki alfi ni oti na tini karona kaloko. O sana mi mamu di talitinga na mbongi vina kini kuwa meza batiku na ni rongo ni vengarabi ke indi tau Olivia Mbola Tengidi na mni ndoni vengarabi ngo elu na turanga viu meza vina nondanga unu kataraba. Develo mani baka lebu ni teimu wadi takamanda.

0: This is PMN Rotuma.
1: PMN Rotuma minute Rangul Masiao Vehia e twel hita to half and twel waka ne. Fe hoi access au hene reko makete ko ta ai access se aki ne nam on mai aki ngai lang ne micherente micherente le tepe ma se Jane Suliano ma lavenia la wakele reko hoi so kingam e ulan bata e Mongolia o sa ngarute islam hili e hana nga ngachete Mongolia so koki fo as hoi fe ngai lang ne micherente ngai ne pol koi tu ma on I hate se os os hoi fengang ta ne he reko pol koi tu e fengli mata e fe hoi okim ka hotoka feang hos he ua ne na e os feang hos he ua ne na se se os comments koi nyan os moderators it, Facebook live yo se ka

0: This is PMN Rotuma.
1: No, I'm actually at the core. Minuteliam se he taheta ren ronghul mahif ne tune afro ma ronghul maonta. O exitenios to at the core foyex a merisavia e na rong rong o pove he rong rongta. Ma o exe a e rakokim e reko a makti isla ve hoifangang ti isla ve mata chauf mak fo o ne os hensisyong e ne sons of UK afek ne palmere e lalang ne tironiti ine ka ngu inya ne ismas mak ma oi ne kota afek si e YouTube e lalang ne nga savate vesi ka ue katisi os kau makanga te Sons of UK e reko mak for all it is ko ta mahotek sema e i o neasa si o sensasyong ne ne nke aasa ren liom ren rongul maon ne tune o ek te pima si aus ne na hei reko hoi fingangat ne rengo nea ne is famiru tuma is piakpau e hoi fingangat e reko Piak famer a comment ni na hei e reko os hoifingangat ni asok e os noho e rotuma mana hei ni os hintisiong ni noho e hanua ni noho e fiti na e reko av ni oko ki sok si os hintisiong ni noho ni os kakoi ni noho e rotuma ni. On tete on hoifingangat ten rui tala sokok if e hita hita vayang ni os rong rong ni mou se is famur rotuma kala haek tapi ma os terena su ki pui ka inia talit ni asok on terena su ni la asok on terena su e ngasavit ni kan kanamo fingle ma se mau ekla nam e os messages tapi ma ka Makete tia he te isa he okif os sasinta annex ma so singta sohen e reko te roi pa es mak mata ai okif ka kat so mau ekra so singta Jeff Rifo ang on haharongi Sons of UK aus noa ia e mauri